0: across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Star FM number 102.7.
2: Basta Star.
5: May po dito mga chupers sa Malabo, talaga ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
11: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
12: Bigla ang gastos.
13: Bagong plano?
14: Travel!
15: O kaya bagong negosyo?
16: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
17: Sangla!
18: Personal loan!
19: Jewelry!
20: Negosyo loan!
21: OFW!
22: At motor loan!
23: Basta loan?
24: Sa Cebuana?
25: Goods ka!
26: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
27: Play live Baccarat with real life dealers at Bet88.
28: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
27: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
29: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
30: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
31: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
32: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
33: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
34: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
35: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
6: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
35: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
36: Mga kabombo at Sky Star Nation, ako si Samuel Atoha mula sa Taguig at ako nga ang isa sa mga nanalo ng Special Limited Edition radio set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week 3 ng Swerte sa Palengke 2026 special draw. Dahil sa aking proof of purchase na sarsaya, ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio, cash prize at iba pang limpak-limpak na pag-premyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Alaga naman, totoo yung 2 is better than 1. Kayo naman. Aral lang sa ating papromo yan ng Bombo Radio at Star FM. Diba? Sa swerte sa palengke 2026. Paggamit po ninyo ng ating mga sponsors product, parang 2-in-1 din yan. Diba? Nagamit mo na. Aba, pwede mo pa magamit sa ating promo. Para patunayan yan, narito Star Nation ang ating special prize winner.
0: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Ito na nga, Star Nation, umanda na mabuti dahil babagitin na natin ang ating special prize winner ngayong araw po ng Webes, July 30, 2026. Kailan man nanalo nga ho, Star Nation, ang ating pinamimigay na limited edition na 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Rechargeable AM-FM Radio with LED Light at no fixed dial pa. O, ibig sabihin nyo, Star Nation, hindi nakapako sa isang istasyon at plus 500 pesos in cash! Kaya malaki katanungan, Star Nation, sino kaya ang ating maswerte na mananalo po ng ating special prize ngayong araw po ng Thursday? Aba, alamin na po natin, Star Nation, ha? Ang ating special prize winner, ang kanya pong winning entry, Star Nation, sa ating special prize winner ngayong araw po ng Webes, July 30, 2026. Ang kanya pong winning entry, walang iba kundi ang Efficacent Oil. Sa Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. At siya po, Star Nation, ay mula sa Pasay City. O mga taga Pasay City, laksan nyo na po ang inyong radyo. Baka yun na po ang ating special prize winner ngayong araw ng Webes. Dahil congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Jellian Nanggan! Jellian Nanggan ng Block 33, Lot 19, Don Carlos Revilla Street, Barangay 148, Pasay City. May winning entry na Efficacent Oil. Jellian Nanggan, binanggit kita ng 32 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang iyong papremyo, ha? So, ibig sabihin, ang iyong deadline ay 32 star minutes after 8 in the morning. Bukas, araw ng Friday, July 31, 2026. Jellian Nanggan, huwag mo kalimutan na magdala ng 2 original valid IDs at paki-photocopy na rin, ha? At umutala dito sa ating ipilan, tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. At paalala ko sa iyo, Jellian Nanggan, kapag hindi ka nakarating dito sa ating impilan ng honor before ng iyong deadline, eh, ang iyong papremyo mawawala sa iyo. Mawawala sa iyo yung ating 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive na AM-FM Radio plus 500 pesos in cash at bubunot tayo ng panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya advance congratulations, Jellian Nanggan, mula sa Block 33, Lot 19, Don Carlos Revilla Street, Barangay 148, Pasay City, na may winning entry na Efficacent Oil. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Nasa week number 4 na po tayo, ha? Ng ating papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na, may cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide.
0: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, Nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ko diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
7: Kapit ang saya.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
9: Mmm! Holiday!
8: Almusalin ng nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
9: Wow! Manoche buena!
8: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday!
8: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
10: Masigla kas ako. Basta gardenia.
11: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
10: Masigla kas ako. Basta gardenia.
11: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
10: Masigla.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
5: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
6: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
5: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
6: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
10: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
9: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
10: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
9: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: 102.7 Star
1: FM. Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
3: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
9: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
8: Masigla ka sa ko. Basta.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
11: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
10: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
12: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
10: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
4: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
13: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Dexter Osales mula sa Pasig City at ako nga ang isa sa mga nanalo ng special limited edition radio set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week number 3 ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM special draw. Dahil sa aking proof of purchase na pure gold, ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio, cash prize at iba pang limpak-limpak na pa-premium. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
0: Star FM. Hindi lamang musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
14: Tuloy parigit para sa Department of National Defense o
0: ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: Star Nation sa ating Star FM News Correct sa oras na ito. Sa ating national news, Vice President Sara Duterte tinawag na tuta sina President Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Trillanes ng International Criminal Court. Samantala, Star Nation, grupo ng Women's Rights Advocates nagayon ng ethics complaint laban kay Senator Judge Sophia Cayetano. Samantala, Star Nation, testimonya ng dating Governor Government Bank Executives appetizer pa lamang sa ebidensya na confidential fund case ayon kay House Prosecutor at Iloilo Representative Lorenz Defensor. Sa ating local news, partial operations ng MRT7, target ng DOTR sa ikalawang quarter ng 2027. Sa ating international news naman, U.S. President Donald Trump tiniyak ang pagganti matapos sa pag-atake sa kanilang U.S. bases. At sa ating sports news, Alex Iala pasok na sa quarterfinals ng DC Open.
1: Star FM News Connect!
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Darito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Webes, July 30, 2026. Ako po yung lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, sa ating national news, tinawag ni Vice President Sara Duterte na tuta sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV ng International Criminal Court. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga Duterte supporters na nagtipon sa labas ng ICC sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, ang pagtitipon ay sinagawa habang nagpapatuloy ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oras at mga kalendaryo sa mga kanyang talumpati, kinwestiyon ni Duterte ang umano'y pagiging patas ng ICC at iginit na ginagamit umano ng ang hukuman laban sa kanilang pamilya. Pinunarin niya ang umano'y naging papel ni Marcos at Trillanes sa pagkakaso at pag-aresto sa dating Pangulo. Matatanda ang patuloy na ginigit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiction ang Pilipinas, ang ICC sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Gayunman, nanindigan ang ICC na maaari nitong litisin ang mga kasong isinampa kaugnay ng mga alegadong krimeng na ganap noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, naghain ng ethics complaint ang isang grupo ng women's rights advocates, academics at feminists laban kay Senator Judge Pia Cayetano dahil sa umano'y pagbabahagi nito ng isang spliced o inedit na material habang nagsisilbi bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniling ng mga complainant kay Ethics Committee Chair Senator Vicente Tito Soto III, Chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privilege, na imbestigahan si Cayetano kaugnay ng naturang social media post. Ayon sa grupo, nagbigay umano ng maling impormasyon ang ibinahagi nito na inamin ni House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Jocno na isinusulong ang impeachment case laban kay Duterte kahit wala umanong ebidensya. Iginit ang koalisyon na bilang Senator Judge, inaasang mananatiling patas at walang kinikilingan si Cayetano at dapat umiwas sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng pagdududa at sa kanyang pagdinig sa impartial sa impeachment proceedings. Naniniwala rin ang mga nagrereklamo na ang umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring makasira sa integridad ng impeachment trial at sa tiwala ng publiko sa Senado bilang impeachment court. Nauna nang nilinaw ni Jocno ang konteksto ng payag na ayon sa kanya ang tinutukoy niyang fishing expedition ay mangyayari lamang kung naghahanap ng ebidensya ang isang panig ng walang sapat na batayan. Binigyan din ni Doc No na hindi umano nagbabakasakali lamang ang prosecution dahil may nakita silang probable cause batay sa mga record ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng bilyon-bilyong pisong dumaan sa mga county VP Sara at ng kanyang asawa. Iniingi pa ng Bombo Radyo ang panig ni Senator Pia tungkol sa issue, ngunit wala pa itong tugon sa amin.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, inilarawan naman ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor na appetizer pa lamang ang testimonyo ng dalawang dating government bank branch managers sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay na umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Defensor, kapwa inilarawan ni na dating Land Bank Show Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank Dapat Branch Manager Nenita Camposano bilang unusual ang pag-encash na malalaking halaga ng cheque. Anya, masisilbi itong panimula sa mas marami pang ebidensyang ihaharap ng prosecution upang patunayan ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Sa pagdinig, kinumpirma ni Constantino ang pag-encash ng apat na cheque ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng kaugbawang 500 million pesos. Habang tumestigo naman si Camposano sa pag-encash ng tatlong cheque ng Department of Education na may kabuuang 112.5 million pesos. Bahagi ang mga ito ng 612.5 million pesos na confidential funds na sinusuri sa impeachment trial. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong na hindi lamang ang halaga kundi pati ang paraan ng pag-encash ang kapansin-pansin. Anya, ang regular na schedule pare-parehong halaga at maagang koordinasyon na sa bangko ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern na taliwas umano sa karaniwang operasyon ng intelligence funds.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM Local News.
0: Star Nation, sa ating local news, nakatakda pa rin simulan ng Department of Transportation ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ng ahensya na mabuksan ng 12 istasyon ng MRT7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT7, nagbigay rin ang DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects na usan inaasahang ahong magsisimula ang operasyon ng Port of Lucena sa buwan ng Agosto, habang target namang mabuksan bago matapos sa taon ang tatlong bagong EDSA Badgeway stations sa bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR Chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal, habang target naman makumpleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahan din matatapos bago matapos sa taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Tiaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ng kinakailangan right-of-way acquisition ang natapos noong buwan ng Hunyo. Dagdag pa niya, natapos na rin ang tunnel excavation sa ilang bahagi ng subway line, habang malapit na rin makumpleto ang iba pang tunnel works. Target at DOTR na magsagawa ng demonstration run ng Metro Manila Subway sa 2028 bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM International News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating balita sa Ibayong Dagat, tiniyak ni US President Donald Trump na sila ay gaganti sa Iran matapos ang ginawang pag-atake sa US bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta ay matapos ang patuloy na labanan sa kahit na mayroong isinusulong na peace negotiations. Itong Miyerkules ay inanunsyo ng Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq, habay nakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw kasi ay iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq na ang target ay ang kanilang crude facilities.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news. Pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada sa score na 6-2, 7-6, 7-1. Matapos dominahin ang unang set, nakabawi si Ayala mula sa 1-5 deficit sa second set bago tuluyang may panalo ang laro sa loob ng isang oras at 53 minuto. Ay kay Ayala, naging mahirap ang laban dahil magaling ang kanyang kalaban na si Fernandez. Ngunit pinagmamalaki niya ang pagiging kalmado sa laro. Sinabi pa nga nito, Star Nation, na naging susi sa kanyang tagumpay ang pagiging matyaga sa paghaharap o paghahanap ng paraan para bumawi kahit lumayo ang agwat ito sa kalagitnaan ng laban. Matatanda ang una ng pinataob ni Ayala sa unang round ang Paris Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen ng China sa isang 3 set na laban. Sa quarterfinals, sa harapin ni Ayala ang magwawagi sa pagitan ng second seed na si Alina Svitolina ng Ukraine at qualifier na si Polina Kudermetova ng Russia.
1: Star FM News Connect.
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at kompresibong balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula po dito sa impina ng Star FM Manila, ako po ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ho ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At syempre, Star Nation, huwag din kalimutan, para sa iyo pang detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 25 star minuto na makalipas ang alas 10 na umaga, 10:25 in the morning. Balik-tugat tayo, dito pa rin po sa inyong impinang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Star FM News Connect. 102.7 Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Like more, share more.
0: Para sa Red Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 2 star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. At syempre, Star Nation, agad dito na lamang po ating programang It's All For You in the Morning. At susunod na, Star Hits Express. Para naman kompleto si Ricardo sa inyong tanghalian, ako na po bahala magbigay po sa inyo ng mga mega ganda tugtugan pa. At talaga naman pampahype ngayong lunchtime. Para enjoy na enjoy nyo po ang inyong lunch at the same time. E pusog-lusog kayo sa mga tugtugan natin. At syempre mapag-uusapan pa natin sa ating Star Hits Express. Kaya ba natin na nakatutok Star Nation eh? Asama ka pili pa rin ang inyong Happy Man Everyday at yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na Heart of Sa Hagwal pa at Yami pa. Star DJ at Doña Lavara is my name and music is my game. Olivia Song from Charlie Puth featuring Jungkook, Left and Right.

0: Antonio Lambada.
1: Two point seven Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas, 30 star minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga, 11:30 in the morning. Happy lunchtime, Star Nation, at hello rin po sa mga nakaready na para kumain ngayong mga oras na ito. Eat well and enjoy, and kesarap-sarap. At syempre yung mga Star Nation natin, yung tipong sobrang laki nung appetite nila. Pero kapag nandyan na yung pagkain, parang tatlong subo pa lang, gusto na mag-resign ng kanyang chan. Diba? Yung tipong parang takaw tingin lang. Ay nako, minsan talaga Star Nation, ha, mas malaki pa ang pangarap ng mga mata natin kaysa sa kapasidad ng sikmura natin. Aminin nyo yan, ha? Kaya bago magpuno ng plato, Star Nation, na parang may pa-feeding program, eh mas magandang kumuha muna, ha, ng sapat lang. At bumalik ka na lang kapag kung gutom ka pa. Kasi alam nyo na yung ganitong ano, di ba, yung advice na to, ilang beses ko na sinasabi sa inyo. Pero parang lagi nyo nakakalimutan. Kapag meron kayo nakikitang mga masasarap na handaan. Pero ito yung Master Nation advice ko sa inyo. Eh nakakatulong ito, ha, para maiwasan ho yung tinatawag nating overeating, ha. At yung pagsasayang ng pagkain. At yung pagkatapos kumain, eh yung tipong hindi ka na makatayo dahil sa sobrang busog. Tandaan, Star Nation, mas masarap kumain, ha, kapag hindi ka nagmamadali. At pinakikinggan mo rin kung busog na ang iyong katawan. Misa kasi, Star Nation, busog na yung katawan natin. Pero yung isip natin, dahil masarap yung pagkain, gusto mo pa kumuha ulit. Diba? Tandaan, Star Nation, yung lagi sinasabi ng Beanie, ha? Hindi karera ang pagkain. Karera lang pala yung kanta ng Beanie. Hindi karera ang pagkain, Star Nation, ha? Ang goal natin ay mabusog. Hindi maging parang lobo yung ating tiyan, ha? Na kapag nasobrahan, sa hip ng laki ng ating tiyan. Okay? Eh, sa mga Star Nation natin, i-enjoy ang ating lunchtime. Dahil may enjoy nyo rin ang ating mga musika sa ating programang Star Hits Express. Kasama nyo ang inyong ka-lunch date, Star DJ Antonio Lambada. Ang alas 12 na katangalian, dito pa rin sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kabuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:32 in the morning.
3: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay!
8: Hi, Mare!
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
7: Kapit ka dyan!
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya! Sarsaya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: The Hits. You're on Star Hits Express.
7: Star Hits Express.
0: On Star FM. Star FM.
8: Big Boom.

0: Kayoe nakikinig kay Antonio
1: Lambada.
0: Lambada
1: Antonio Lambada.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa Star Asia sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian. Hello po, sila ito mga Star Nation natin. Lalo na po yung mga nasa opisina, naghihintay na kalang break time. O, nakaabang na yun.

0: sa ano, sa kanilang bandy clock o. Paunahan daw kung sino. Di ba may mga ganyan eh. Kapag ka break time, pilahan agad kung sino nga unang mag, ano, mag tawag doon. Mag pipin. Pin ba? Pati naman kaya sa pumipila sa biometric, no? Para at isi diretso takbo agad sa canteen. Ay nako. Buti na lang, no, yung iba natin mga Star Nation. Lalo yung mga nagtitipid dyan. May mga baon. Oh, may baon na pang breakfast, may baon din pang lunch. Aba, matindi. Ang ginagawa ko dyan, discarte sa Nation, kapag sa breakfast, yung dinner namin kagabi. Kumukuha na ako ng portion doon. Tapos yung lunch, nambuburaut na lang ako sa mga katrabaho ko. Anyway, my Star Nation, hanggang dito nila mo ang ating programang Star Hits Express. Naway, na-enjoy niyo po yung matugtugan at nabusog kayo sa mga hinatid namin na mga musika na pampabusog ngayon tanghalian po ng Webes. At syempre, Star Nation, pansamantala muna ang papaalam, pero muli tayo magkarniga mamayang alauna hanggang alas tres ng hapon. Yes, you heard it right. Makasama niyo po ako alauna hanggang alas tres ng hapon sa programa namang It's All For You in the Afternoon. Ako naman pong balang bigay po sa inyo ng mga tugtugan na magpapahele sa inyo. Magpapa-siesta mood sa inyo. Kaya, dyan lang kayo, Star Nation, alright? At kumain tayo ng lunch habang nakikinig man ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa atin yan ng Bomba Network News Noontime Edition. Live yan sa Bomba News Center Makati at Samulcast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, aba pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM. It's all for you. Hindi pala, Star FM Manila. Hindi na ba kaya Bombo Radio Philippines?
1: Like mo!
0: Sorry, sir. Huwag kalimutan na i-like at i-share at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. At manatilan nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo! Here's Taylor Swift. Year 2009, you belong with me. Happy lunchtime, Star Nation!

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, that's a record ni Vice President Sara Duterte sinumitina sa Senate Impeachment Court. Si Pangulong Marcos nagbigay naman ng authorization para sa paglalabas ng income tax record ni Vice President Sara at ng asawa nito na si Attorney Manasseh Scarpio.
3: Si Vice President Sara Duterte na nananawagan naman sa International Criminal Court na pabilisin ang paglilitis kay former President Rodrigo Roa Duterte.
2: Samantala, sa dagdag na balita, vote buying at pag-abuso sa pondo ng gobyerno, mahigpit na binabantayan ng Commission on Elections sa gitna ng campaign season sa Bangsamoro Region at Cavite Special Elections.
3: Sa ulat ng ating panahon naman, low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility tuluyan ng nalusaw, isa pang low pressure area inoobserbahan naman sa labas ng bansa.
2: At sa ating balita sa iba, yung dagat, malalakas na paghangin nagdulot ng pagkasawi at kaguluhan dyan sa Brazil. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng balita.
0: Bumbo International News.
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating binabantayang low pressure area ay niulat ho ng State Weather Bureau na tuluyan ang nalusaw nitong nakalipas na mga oras. At yan ay minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility bago tuluyang naglaho at sumama lamang ho sa cloud cluster. At isa pang low pressure area ang patuloy naman na minomonitor na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa pagsusuri, maliit naman ang posibilidad na ito ay maging ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Ang pagkalusaw ng low pressure area sa loob ng ating bansa ay inaasahang magdudulot ng mas maliwalas na nalagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang publiko na manatiling alerto sa mga abiso ng State Weather Bureau dahil sa posible ng mga biglaang pagbuhos ng ulan. Patuloy kasing binabantayan ang namumungsama ng panahon na nasa labas pa ng ating karagatang sakop at yan ay posible din na makaapekto sa ating bansa sa mga darating na araw, pati na ang hahatakin itong habagat kung sakasakali lalapit sa ating teritoryo o dito sa ating landmass ang naturang sama ng panahon.
3: Sa iba pang balita naman, mga kabombot Star Nation, tinututukan na ng National Bureau of Investigation ang nangyaring pagsabog sa labas ng tanggapan ng Department of Justice noong madaling araw ng Lunes, Hulyo 27. Kasabay nito ay inaaral din ang ahensya kung mayroon itong koneksyon sa nadiskubring improvised explosive device malapit sa Senado sa kaparehong araw. Ayon kay Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, hindi pa anya malinaw sa ngayon ang koneksyon sa dalawang insidente. Sa ngayon, sinusuri ng digital and forensic experts ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga components at ang paraan ng pagkakagawa sa mga pampasabog. Nataas naman ang tiwala nito ng National Bureau na ang nasabing device na sumabog na nakita doon sa Senado ay may pagkakapareho at may koneksyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino o kung may mga grupong nasa likod sa dalawang insidente, ngunit patuloy naman na sinusuri ang mga closed circuit television cameras sa lugar kung saan na-recover ang mga pampasabog. Ayon pa kay Direktor Matibag, hindi naman nakatanggap ng banta ang mga individual, mga residente o mga opisyal sa dalawang nabanggit na institusyon bago naganap ang pagsabog o ang nadiskubre ang mga ito.
2: Samantala, sa iba pa nating mga balita, isinumiti na ho dyan sa Senate Secretary na si Ray Bantug ang mga dokumentong kinakailangan at kabilang doon sa mga nasa pina nitong nakalipas ho na araw ng impeachment trial. At siya rin ho ang umaakto kasi bilang clerk of Senate Impeachment Court. Mga kahon, mga kabombo ay naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ang itinakda ng deadline ng impeachment court para naman sa Bureau of Internal Revenue upang isumite ang mga dokumento alinsunod sa inilabas na subpoena ng hukuman. At bukod nga sa tax records, nagsumite rin ng subpoena ang impeachment court para sa bank records ni na Duterte at mga ulat mula huyan sa Anti-Money Laundering Council na nakatakda ring isumite ngayong araw. Inaasahan na magiging bahagi ang mga isinumiting dokumento doon sa mga ebidensya na tatalakayin sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa vice presidente.
3: Panyan si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay na ng authorization para sa pagpapalabas ng Bureau of Internal Revenue tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nito na si Attorney Manasses Carpio at isinumitin na sa Senado ngayong araw. Ang ulat naman ng Anti-Money Laundering Council ay patuloy na hinihintay. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Analis Soberano.
4: Isinamot na sa Senado ng Bureau of Internal Revenue ang mga tax records ni na Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Manasses Carpio at mga korporasyong iniuugnay sa kanila bilang bahagi ng impeachment proceedings. Ang pagsusumite ng BIR records ay isinagawa matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang authorization para sa pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, kasalukuyang iniimbentaryo at pinoproseso ang mga isinumiteng dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig ng paglilitis. Sinabi ni Redon na hinihintay na rin nila ang report mula sa Anti-Money Laundering Council na nakatakda rin isumite ngayong araw dahil deadline din ngayon. Kabilang ang mga bank records na hinihingi sa ilalim ng subpoena. Naniniwala si Redon na ang mga tax records ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa ay malaking piraso ng ebidensya. Pakinggan natin si Representative Terry Redon.
5: Mahalaga po yung update ngayong araw na ito. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court, no? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions.
4: Iginiit naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na mas mabigat at mas mahalagang ebidensya ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue at mga bank records na hinihingi ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, ang mga bank records ay maaaring magpakita ng daloy ng pera o flow of funds kabilang ang mga pondong pumapasok at lumabas sa mga account ng mag-asawang Duterte at Carpio. Sinabi rin niyang mahalaga ang mga dokumentong ito upang matukoy kung may mga ari-arian o transaction na hindi na ideklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Anya, ang parehong pamantayan ay dapat na maipatupad sa lahat ng sangkot. Dagdag pa ni Adyong, ang mga nakalap na dokumento at testimonya ay mga piraso ng ebidensya ng unti-unting bumubuo sa kabuuang larawan ng umano'y maling paggamit ng public funds. Binigyan din niya na sa ilalim ng mga itinaas na usapin sa Article 1 ng Articles of Impeachment, ang mga ebidensyang ihaharap ang magsisilbing batayan upang maipaliwanag at mapatunayan ang mga alegasyon. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
6: The pieces of evidence may kanya-kanyang storya po yan. Kaya nga po, kung ikukumpara po natin kung ano po yung mas matimbang sa mga lahat na ipapresenta ng House Prosecution Panel, ang masasabi po namin sa ating mga taong bayan, ito po yung kabuuan na litrato o larawan kung paano po yung mga sinasabing allegation of misuse of public funds na napapaayon doon sa Article 1 ay mabigyang eksplanasyon at mabigyang kasagutan. Hindi lang po ang korte pero ang ating taong bayan. Ibabangga po natin ito as what Congressman Terry Ridon said earlier, na ibabangga po natin ito sa mga other ebidensya para matahi po at mabigyan po ng kaliwanagan ng ating taong bayan. Dahil ang una-una po talaga nating gustong malaman dito sa Article 1 na ito ay pagpapaliwanag. Kung ayaw po magpaliwanag ni Vice Presidente, diretso po mula sa kanya, mukhang ang ebidensya ang dapat magpaliwanag at yun po ang susundan po natin.
7: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Alamin Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.
2: Para sa atin, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulpo ang pag-release ng nasa 112.5 million pesos na pondo ng Department of Education ng walang endorsement para sa Special Disbursing Officer. Sa 10th araw ng impeachment trial
8: ni Vice President
2: Sara Duterte ay lumutang ang testimonya na tatlong cheque na tig 37.5 million pesos ang in cash na gawa ng ahensya o encashment. Tinukoy ni Tulfo si Edward Fajarda ang kumilos bilang authorized person, ngunit wala umanong dokumento na nagpapatunay na siya ay pormal na itinalaga. Ayon sa Commission on Audit Circular ay tanging ang agency head o yung pormal na itinalaga talaga. Dapat ay merong dokumento na nakasuporta hinggil dito at hindi ang basta na lamang na tatalaga o pupuntang personalidad ang siyang kukubra ng naturang pondo. Iginit ni Tulpo na dapat ay si Vice President Sara Duterte ang pumirma o kaya ay magbigay ng dokumento para naman sa authorized personnel at para sa designation ito. Dahil dyan ay muling binigyang diin ng naturang senador ang kahalagahan ng tamang proseso upang maiwasan ang malimpag gamit ng pondo ng pamahalaan.
3: Sa iba pang balita, nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court na pabilisin ang paglilitis sa kaso ng kanyang amang si former President Rodrigo Robo Duterte dahil sa pangamba sa kalagayan nito matapos mahigit isang taon ng nakakulong doon sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na maayos naman ang kalagayan ng 81 taong gulang na dating pangulo, bagamat mayroon itong skin rash na ginagamot ng health unit ng detention facility. Anya, bukod sa karaniwang nararamdaman ng isang nakatatanda, wala naman umalong seryosong reklamo sa kalusugan ang kanyang ama.
9: Monday, Tuesday, and today I'll visit him as well. And he's doing okay, except that he has a skin problem right now. We're trying to ask the health unit of the detention what it is all about. But we appreciate that they did something about it. I understand there's a cream applied on the skin boil, skin rash. I really do not know what it is. So other than that, the usual aches and pains of an 81-year-old man. There's no complaints right now about the weather because it's not really a cold year.
3: Ibinahagi rin ng Vice Presidente na nakatakda pa lamang sa buwan ng Nobyembre ang paglilitis, bagay na ikinadismaya ng kanilang pamilya dahil magigita isang taon at 4 na buwan na umano itong nakakulong nang hindi pa nagsisimula ang trial o napag-uusapan ang posibilidad ng pagpapalaya. Umaasa rin siyang mapapabilis ang proseso kasunod ng mga pagbabago sa pamunuan ng International Tribunal at igagalang ang presumption of innocence.
9: We only have what is released in the ICC publications, and the trial will be set November, and that is too far along for us. We wanted an earlier trial date since he's been here 1 year and 4 months and nothing has happened, and there's no talk about his release pending the trial as well. Told that they will always be for the accused since there is a presumption of innocence always for an accused, and they will speed up the trial. But we really do not know when the ICC, we only know that there's only one case that they are considering and then under trial, and that is the case of President Duterte. But, well, we can only request and plead with them to speed up the trial, because he is already 81 years old and he cannot afford to stay in detention for 3, 4, 5 years more.
3: Bahagi pa yan ang payag ni Vice President Sara Duterte. Muli rin kinestiyon ng pangalawang pangulo ang paraan ng pagpapadala sa dating pangulo sa kustudiya ng International Criminal Court na anya ay hindi makatarungan. Hinamin din niyang napag-usapan na nila ang posibilidad na pumanaw ang kanyang ama habang nasa detention. Ngunit iginiit niyang nais pa rin ang kanilang pamilya makabalik ito sa Pilipinas at dito gugulin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay.
2: Samantala, kuha muna tayo ng mga karagdagang balita sa pamamagitan ng ulat ng atin pong news team. Ang pag-recover ng pera ng mga ninakaw ng mga sangkot sa anomalya ay nagpapatuloy pa rin ng proseso ayon yan sa tanggapan ng Department of Justice. May balita si Bombo Grant Hilario.
8: Bombo Dennis, tiniyak ng Department of Justice na nagpapatuloy ang layunin na ma-recover pa ang mga pera mula sa anomalya. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng kagulanan, lalo na patungkol sa pag-recover ng pondo ng payana. Kung saan kanilang ibinida na aabot na sa 841 million pesos ang kabuang halaga ng perang nakuha o na-recover galing sa mga individual sangkot sa anomalya mga proyekto. Ibinagid din ng Department of Justice na ang perang ito ay tuluyan na rin naipasa o na-remit sa National Treasury ng bansa. Batay sa dokumentong ibinagay ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang state witness na si Henry Alcantara

0: Aniya indikasyon nito na hindi na issue ang kontrobersyal na usapin hinggil sa pagtanggap at paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Kinasundin niya ang kaugnayan ng testimonya ng mga testigo sa aligasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Gayet niya, wala umanong malinaw na koneksyon ang kanilang mga pahayag sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Binigyan din ni Yusinko ng Commission on Audit lamang ang may otoridad na magpasya kung may naganap na misuse ng confidential funds. Dahil dito, sinabi niyang hindi niya nauunawahan kung bakit isinama pa bilang testigo ang kinatawan ng land bank. Ayon pa kay political analyst Yusinko, nagiging mockery o paglalagay sa alanganin ng impeachment trial ang ilang hakbang sa proseso dahil nagmumukha na itong isang criminal proceedings na nakatuon sa pagpapatunay ng money trail.
1: Sila kailangan because wala na tayong problema na natanggap nga yung pera. Tanggap ng opisina ng Vice President yung pera, kinuha niya yung pera at ginastos niya. Whether it was misused. So yun ang kailangan. Yun lang ang kailangan patunayan ng prosecution. The funds, the confidential funds na nakuha ng Vice President was in fact misused by her.
0: Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, good news naman mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kababayan ho nating inventor ay kinilala dahil sa kanyang natatanging likha sa isang global summit ay dinaos dun sa Tokyo, Japan. May balita dyan ng Star FM Manila!
3: Kinilala ang Filipino inventor at computer engineering graduate na si Edward Dane Perez sa kanyang naging pagbuo ng smart at safety device sa isang global summit sa Tokyo, Japan. Noong 2025, unang nakilala ang imbensyon nito na Guardian AI matapos itong tanghaling bronze awardee sa startup QC. Una itong ipinisinta bilang thesis project ng grupo ni Perez. Mula noon, lalo pa itong napaunlad hanggang sa makasali sa iba't ibang prestihiyosong international innovation competitions. Kabilang ang Startup International Competition ngayong taon. Sa EMC Global Summit 2026, 10 natatanging startup teams mula sa Japan, Pilipinas, Thailand, Indonesia at India ang nagtagisa ng kani-kanilang innovative solutions. Ang Guardian AI ay isang smart at safety device para sa mga elderly people o persons with physical disability. Layunin nito na maiwasan ang silent emergencies at maprotektahan ang mga wheelchair users. May real-time fall detection at heart rate monitoring para mabigyan ng sapat na real-time monitoring ang caregivers dito. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Perez, ibinahagi niya na ang inspirasyon sa likod ng Guardian AI ay ang kanyang yumaong ama na nasawi matapos mahulog mula sa kanyang wheelchair. Nagpasalamat din si Perez sa lahat ng nagtiwala at patuloy na sumusuporta sa kanilang proyekto.
4: That's why I made the Guardian. Yun yung promise ko sa kanya na hindi na mauulit, Daddy, yung na-experience natin sa kahit sinong wheelchair bound person. Ayoko nang may isa pang Dane or may isa pang Edward na sisisihin yung sarili nila dahil hindi nila nababantayan yung tao sa wheelchair. Yun yung gap na sinusolusyonan ng Guardian, na yung taong nagbabantay sa wheelchair, magkakaroon siya ng freedom tsaka peace of mind na kung ano man mangyari dyan, makakukuha agad ako ng notification sa phone ko.
3: Yan ang report mula rito sa himpilat ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa ang dakuma ng ating bansa maging sa iba yung dagat. Maaaring matunghayan ng mga kaganapan yan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas Region, available ho sa ating mga digital platform at mapapakinggan na mapapanood pa ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Sa Iloilo, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo.

Yes, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras sa Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 1:30 in the afternoon. Magandang Star Afternoon na po sa mga Star Nation natin na naka-siesta mode na sa mga oras na to. Dahil mga Star Nation natin, mga nasa trabaho, ha? Kung ang inyong break time ay 2 oras, ibig sabihin yan, mga alas 12 hanggang alas 2 ng hapon ng inyong break time. Aba, congratulations sa mga Star Nation naman natin na tapos na kanilang break time. Hindi ka man lang nakakain, no? Dahil sa sobrang haba ng pila. Kung di naman kaya, di ka naka-idlip dahil sa sobrang habang pinila mo sa kantin, kumain ka na malapit na mag-break time o mag-break-in. Hindi ka na nakapag-idlip pa. Ganun talaga, Star Nation. Pero wag ka mag-alala. Kahit na di ka man lang naka-idlip, ako na bahala sa iyong mga mega-ganda tugtugan sa programang It's All For You in the Afternoon. Ngayon pong hapon ng Webes, July 30, 2026. Hello rin po sa lahat ng Star Nation natin na mukhang problemado. Dahil hindi mo alam kung ano nagawa mong kasalanan, kung bakit galit ang iyong jowa o ang iyong asawa o di naman kaya ang iyong kaibigan. Di ba? Alam nyo, Star Nation, isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-jowa, mag-asawa o kahit magkaibigan ay dahil po yan sa salitang miscommunication. Yes! Akala mo yung salitang sinasabi niya, okay lang. Di, okay lang talaga. Pero ang sagot niyan, totoong ibig sabihin niyan, ay hulaan mo kung bakit ako galit. Yung akala natin naiintindihan na tayo, pero yung kabila, parang ibang episode yung napanood niya. Kaya minsan ang solution, Star Nation, hindi lang puro salita, ha. Kailangan marunong din tayong makinig. Diba? Tanungin muna bago ka mag-react o gumawa ng sarili mong teleserye sa utak. Isa kasi, di ba, tayo gumagawa ng sarili natin drama, eh. Oh, di ba, yung gumagawa ka ng away, mga ganyan. Kasi kapag pareho kayong nagmamadali, Star Nation, right? It's about being understood. Kaya sa susunod na may misunderstanding, huminga ka na muna, ha? Inhale, exhale. At makinig. At syempre, Star Nation, huwag agad-agad mag-conclude. Baka ang K na reply niya, hindi galit. Baka naman tinatamad lang talagang mag-type. Ay, mga ganyan eh, di ba? Aminin nyo sa mga Star Nation natin, lalo na like for example, ay nag-away kayo, tapos pagabi na.

0: Yung isa, ang sabi niya, bukas na lang tayo mag-usap. Siyempre, yung isa naman, kinakabahan. Baka mamaya bukas maghiwalay na kami. Kumbaga, yung isa, natatakot. Diba? Kumbaga, kailangan niya lang ng assurance na bukas yung pag-uusapan, pero love niyo pa rin ang isa't isa. Ganon din sa pagkakaibigan. Diba? Minsan eh, yung mga pagkakaibigan na yan na gusto nila, yung iba, gusto na maayos agad yung problema. Ayaw na ipagpabukas. Kasi baka mamaya, magkaroon ng FO. Friendship over. Diba? Pero may mga ganun talaga, Sir Nation. May mga ibang, Yuisa, gusto munang huminga. At bukas pag-uusapan, napanigurado, kalmado na yung kanyang utak. Yuisa naman, eh gusto niyang matapos na yung problema para bukas, mas okay na yung kanilang pakiramdam. Pero ano't pa man, Star Nation eh. Eh, laging nga nasa gitna dyan, yung respeto. Yeah. Eh, sa mga Star Nation natin ha, para mawala yung salitang miscommunication, kailangan matuto tayong makinig. At the same time, Star Nation, eh kapag nagsasalita yung isa, at hindi mo talaga maintindihan at hindi mo magets, maging kind ka. Sabihin mo sa kanya ng honest na hindi mo masyado, hindi mo pa rin siya naiintindihan. Kailangan kind, Star Nation, kasi pagka binigla mo, hindi ko talaga maintindihan. Eh talagang i-walk outan ka niya. Anyway, Star Nation, magandang Star Afternoon. Nakakaalas stress tayo ng hapon, ha? Magkakarinig, magkakadopantang. Eh. Yes, you heard it right. Kasama nyo nga po ang inyong lingkod. Star DJ Antonio Nambada. Sa programang It's All For You, The Afternoon. Medyo ano, no? Medyo kailangan ko pigilan yung sarili ko. Kasi it's all for you to eh. Kailangan bawal maging hype. Well, anyway, my way, Star Nation. Ako na po, balang magiging po sa inyo ng mga mega gandang tugtugan. Ngayon pong hapon ng Thursday. Ito pa rin po yan sa inyong himpilang nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Along.
1: 102.7 Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
6: Mmm! Holiday!
5: Almusalin ng nam.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
6: Wow!

0: Kevin, year 2005, hail para sa kanila awiting The Day You Said Goodnight. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 10 star minuto na lang po bago sumapit ang alas 2 ng hapon, 1:50 in the afternoon.
1: 102.7 Star FM.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
2: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
2: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: It's all for you.
6: 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada.
1: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Aras sa Star Nation sa buong kabluhan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:35 in the afternoon. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Sa mga oras na to ay mukhang nakabangon na mula sa kanilang siesta mode. Hey! Pero sa mga Star Nation natin, ha? Kaya na pang iniintay ninyo kung wala po kayong ginagawa ngayong hapon na ito. Aba, why not, Coconut, gumawa ka ng iyong entries, di ba? Na talaga namang, kumbaga, ito yung gawin mong libangan para naman manalo ka ng limpak-lipak na premyo sa papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na by cash pa! At syempre, Star Nation, eh, kagandahan naman ito yung ating pong gagamiting mga sponsors product. Eh, talaga namang magagamitin nyo. Yan, di ba, Star Nation, di ba, nagamit nyo na. Aba, pwede nyo pa magamit sa ating papromo. Ito yung tinatawag nating mga sponsors product natin na 2-in-1. Walang sayang, walang tapon, di ba? Katulad na naman po sa mga Star Nation natin na ngayon ay nagre-ready na kanilang merienda. Ano ba ang merienda natin, Star Nation? Aba, kung ang kailangan yung merienda, pang nutritious ba para sa inyong mga chikiting bagets? At syempre sa mga Star Nation natin, nakakain na kanilang merienda, aba, saktong-sakto dyan ang Gardenia! Masarap, fresh, nutritious, masiglagas, basta Gardenia! Ang kagandahan dyan, Star Nation, nabusog ka na po gamit-gamit ang pagkain ng Gardenia, aba, may chance ka pang manalo ng limpak-limpak na pa-premyo gamit po ang ating produkto. Anong kailangan lang natin, Star Nation? Ang kailangan lang po natin sa Gardenia ay isang empty plastic po ng kahit anong loaf variant and size. So, kahit ano po yan, Star Nation, kahit ano pong variant o kahit anong flavor, yan ang inyong pong bilhin na Gardenia. Ang kailangan lang po natin dyan yung plastic ng Gardenia loaf bread. Kumbaga, pag bumili ka, Star Nation, ng Gardenia loaf bread, tanggalin nyo po yung laman, lagay nyo po sa lagayan. Tapos yung plastic, lagay mo na sa sobre, diretso na. Meron ka ng isang entry. At sa mga Star Nation naman natin na panigurado ay magluluto na. Ano naman ang kanilang merienda? Aba, saktong-saktong pang merienda dyan, Star Nation. Ha? Eh kumbaga, kung gusto nyo pong kumain ng kanin ngayon, why not coconut? Pero wag lang po basta kanin. Ha? Pasarapin nyo po yung kanin. Gamit-gamit ang Sarsaya Oyster Sauce. Para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba, kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Diba? O diba, Star Nation? Talagang, kumbaga, ang Sarsaya Oyster Sauce ang magbibigay sa atin ng saktong sarap, Star Nation, sa ating mga niluluto, ha? Lalo na kung simpleng kanin lamang po yan, gawin natin fried rice, samahan nyo lamang po ng Sarsaya Oyster Sauce, okay na ang inyong merienda. At may chance ka pang manalo sa ating papromo. Ang kailangan naman natin, Star Nation, sa ating Sarsaya Oyster Sauce ay 2 empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. So, ibig sabihin, Star Nation, 2 sachet lamang po ng oyster sauce ng Sarsaya, aba, meron ka ng isang entry. At syempre sa mga Star Nation naman natin, na kumbaga ngayon na hapon na ito, may mga iba talaga namang nabilad sa araw. Aba, kailangan maging fresh ulit tayo. Ha? Kaya naman kung ikaw ay naligo sa umaga pero pinagpawisa ka ngayon, aba, mas maganda, Star Nation, maligo ka ulit. Diba? Para naman na okay tayo. Lalo na yung mga amoy natin, di ba? Parang bumalik ulit sa bango. Pero Star Nation, wag lang basta ligo, ha? Samahan nyo po yan ang sabon ng Bioderm Germicidal Soap. Bida handa ka sa Bioderm. Uy, sa mga Star Nation natin, ha? O yan, Bioderm Germicidal Soap. Subok na po yan, ha? Panigurado tanggal ang 99.9% ng germs sa inyong katawan. Aba, mag-iiwan pa yan ng freshness. At talaga namang amoy mabango na iyong katawan na hindi mo na kailangan ng perfume. Ang kailangan lang natin, Star Nation, sa Bioderm Germicidal Soap ay isang empty box lamang po ha. Is equal to one entry na. O di naman kaya, kung meron kang isang sachet ng Bioderm Germicidal Soap, aba meron ka na rin isang entry. O kaya? Kaya sa Star Nation natin, ang pahinihintay ninyo, aba dami-dami pa ang inyong paghulog ng inyong mga entries. Dahil lagi nga po namin sinasabi sa inyo, the more entries you send, the more chances of winning. Ihulog nyo na po yan dito sa ating impilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efortigas Junior Road, Artigas Center, Pasig City. O di naman kaya, ihulog nyo po yan, Star Nation, sa ating mga designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? At syempre, sa darating po na Sabado, August 1, unang araw ng Agosto, aba magkita-kita po tayo, Star Nation, sa ating pong 4th Palengke event o 4th Palengke activation. Makita-kita po tayo dyan sa Navotas Agora Market. Dyan po yan, Star Nation, sa Envay Boulevard, Navotas City. Dyan po tayo magsasaya. At buong umaga tayo magiging happy. At buong umaga tayo talaga namang parang mala fiesta ng umaga dyan po sa Palengke. Dyan po sa Navotas Agora Market. Kaya sa mga Star Nation natin, kung malapit ka dyan o kung kaya mong pumunta dyan sa ating 4th Palengke Activation, aba welcome na welcome kayo. At the same time, aba wag mo na rin kalimutan na dalhin din ang iyong entries para naman magulo ka rin sa ating Palengke Draw. Right? Star Nation, dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Oras, subukan po doon ng Pilipinas. 42 star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:42 in the afternoon. Star Nation, narito ang ilan sa mga lugar na ating mga designated drop boxes ng Swerte sa Palengke 2026.
0: 102.7 Star
3: FM. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
1: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
1: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Red Star Nation, subukan buluan ang Pilipinas. 4 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon at 2:56 in the afternoon. At syempre, Star Nation, hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod. Shout out po ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawanan, ang DJ na heart of sa hagabal pa at yummy pa. Ang muli tayo magkardigan, Star Nation. Bukas ulit, ha? Alas 4 madaling araw hanggang... Alas 12 ng tanghali. Tingnan natin bukas Star Nation na. Pero hello po sa natin mga Star Nation natin na tumutok simula kanina pang madaling araw hanggang ngayong hapon na ito. Basta kayo, walang tulugan si Star DJ Antonio Nambana. Happy naman ako. Gusto nyo buong araw tayo eh. Anyway, my Star Nation. At tabayan at susunod na po programang Afternoon Star Sweep. Hanggang alas 5 ng hapon yan at makakasama niyo po ang ating nag-iisang Beshi Gora, Star DJ Kimi Gora. Siya naman po makakasama niyo, Star Nation. Kaya naman manatina nakatutok dito pa rin sa inyong himpina na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Here's Casey Tandingan and Shandy Dope para sa Witing Imposible. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game.

0: Kahit ayaw mo na by this band. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas. Ang alas 3 ng hapon, 3:33 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi, Gora!

0: sabihin ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba talaga? Yan yung mga katanungan sa ating isipan na kung minsan nga, no, parang ang dali-dali na mag-give up. Pero talaga bang pinag-isipan mo yung desisyon na yan, consternation? Remember, bawal magsisi sa huli kung final na talaga ang desisyon mo. Pero kasi 'di ba, kapag for example, nakagawa ka na talaga ng desisyon, kailangan mo na talagang panindigan 'yon kahit na wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa yan siya. 'Di ba? Ang dali-daling isipin na ayaw mo na. Ano ba yung mga bagay na ayaw mo na, consternation, na lagi mong sinasabi? Ayaw mo nang gumastos kasi ang bilis maubos ng pera. Pero sinabi mo na yan last time. Ayaw mo na halimbawang isipin yung may utang sa'yo, pero hindi mo mapigilang isipin yung nangutang sa'yo kasi ikaw rin naman may pangangailangan ka din. Sa buhay-buhay, may mga gastusin ka rin. Ba't nga kaya ang ano, mas nakakahiya pang maningil ng utang ano, kaysa sa mismong yung nangutang? Ano pa ba? Yung ayaw mo nang isipin yung nang ghost sa'yo through messenger o through messages. Kaso naiisip mo pa rin talaga eh. Parang minsan gusto mong gantihan eh. Pero hindi mo alam kung paano eh. Kaya ang ginawa mo na lang, pinagdasal mo na lang siya at hindi ka na niya, para hindi ka niya nagguluhin. Mas okay siguro yung ganun, no? Kahit ikaw na yung inargabyado, ikaw pa yung ayaw mong manggulo o ayaw mong gumagawa. Very good ka dyan. Ano yan ah, mahirap yan yung ganyang klase ng pagpipigil, consternation na gumante. Parang kung minsan, kung masamang tao lang tayo, no, gusto lang natin gumante sa mga kaaway natin. Pero hindi, you are more than that, naks. Well, anyway, highway, by the way, kung ikaw ay nagulat na ako ang kasama mo ngayong hapon, huwag ka na magulat. Dahil mula alas 3 po ng hapon, up until 12 midnight today, ako po ang iyong makakasamang Gumora, Lumarga, at Pumasada ngayong hapon po yan ng Huwebes. Kaya naman, samahan niyo po akong medyo magpuyat ngayong araw po na ito. Umuna, ako na po muna ang hahalili kay DJ German Bolero at kay DJ Yvonne. Kasi si DJ Yvonne ay kanyang rest day today. Kaya naman, let's go beauty pool eh! Tayo'y magbabalik tugtugan dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo! Share mo! Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:36 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
4: Star FM.
5: Basta Radyo sa FM.
6: Ayos na. Star.

0: again and again and again. Napadigi-digi-digi-digi-digi-digi. Inang digi-digi kaya yun? Bilangin nga natin yun. Minsan nga i-challenge natin sa sarili natin yan doon sa song na digi-digi-digi-digi-digi-dong. Bilangin natin kung ilan yung digi-di doon sa Sterling Show. No? Assignment nyo yan ha. Tapos i-message nyo sa ating himpilan sa mismong Facebook page natin kung ilan yung nabanggit niyang digi-digi-digi-dong. Well, anyway, Highway, by the way, we are back again and again and again. At welcome na welcome ka pa rin sa ating programang Afternoon Star Sweep. Ikaw, Sir Nation, kung tatanungin ka, no, as of the moment, ano ba yung limang bagay na para sa'yo ay worth it bilhin? Magandang tanong ito, ha? Lalong-lalo na sa mga nagwo-work na ngayon, ano ba sa buhay ninyo yung limang bagay na kapag binili ninyo, Caster Nation, ay sulit sa inyong pera? Kung tayo ang tatanungin na, syempre unang-una yung mga yung limang bagay na iyon, syempre pagkain, unang-una. Pagkain, yung mga healthy na pagkain, like for example, kailangan natin bumili ng gulay. Talagang kapag tumatanda ka na, nahihilig ka na kumain ng mga healthy foods eh. Alam niyo, isa sa mga indikasyon na kapag yung kasama niyo sa bahay ay kumakain na ng gulay, ibig sabihin may nararamdaman na yan sa mga kasukasuan. Isa sa mga napatunayan ko talaga, nagugulay tong tao na to, parang may nararamdaman dito sa likod niya. Parang madalas sumama ang pakiramdam nito, kaya nagugulay ha. Pero dapat hindi lang ganun yung rason, Caster Nation. Kaya tayo kumakain ng mga masusustansyang pagkain. Katulad na lamang ng gulay, prutas, o yung mga high in fiber at protein na pagkain ay para din ito sa long-term na health natin. Ako naniniwala ako na walang exact na edad para kumain ka ng masustansya. As early as kailangan bata pa lang, sinasanay na natin ang ating mga anak na kumain ng mga masusustansyang pagkain. Kasi kapag instant madalas ang ating kinakain, instant it ng buhay. Diba? Kaya dapat, Caster Nation, yung budget talaga dapat ng mga Pinoy. Talagang pinagtutuunan din ang pansin eh, diba? Dapat dun sa panukala na 85 pesos na dagdag, dapat ano yun eh, kumbaga nasasakop din dapat doon. Healthy ba yung mga kayang i-afford ng 85 pesos na dagdag sa sahod? Diba? Maganda pag-usapan rin yan, Caster Nation. So bukod sa pagkain, ano pa ba ang mga importante para sa atin na worth it ang ating pera? Mga self-help books. Diba, bilang mahilig din magbasa, Caster Nation, isa sa mga pinagtutuunan talaga natin ang ating budget, kahit medyo mahal, diba, yung libro na bibili natin. Kapag nakita ko yung gusto na libro na yun, pag nasa budget naman, bibili natin. Kasi kung meron ka namang matututunan sa bagay na iyon, why not paglaanan mo ng oras, o diba, at ng pera. Ano pa ba? Sapatos. Importante na komportable tayo sa mga sapatos na sinusuot natin. Kasi halimbawa man, ikaw yung trabaho mo ay kailangan talaga ng matibay na sapatos dapat. Worth it naman ang pera mo yan kung yan ay for you, di ba? For everyday use. Ano pa ba? Yung mga necessities. Worth it ng pera natin yung mga pang skincare routine. Hindi ito kaartihan, Caster Nation. Parte ito kasi ng ating buhay din. Yung maging maayos, yung ating pangangatawan, physical, ba? Diba? Kapag you look good, you just feel good. You feel great, ba? Diba? At isa pa, pang lima, na worth it ng ating pera is concert tickets. Concert tickets! Yay! Para sa atin, di ba? Iba-iba naman tayo ng mga gusto sa buhay natin. Para sa atin, minsan lang naman tayo bibili ng tickets. Hindi naman buwan-buwan ito, gagastos ka ng 25,000. Hindi, kumbaga yung mga music gigs na pupuntahan mo is for you din naman yan. Parang, di ba, may mga tao nga na parang feeling nila umaayos ang kanilang mental health or mental well-being kapag sila ay nakakapunta sa mga music gigs na gusto nila. Kaya kung ikaw, isa yan sa top 5 mo na worth it ng iyong pera, so why not? Kung pera mo naman yung ginagastos mo dyan at hindi naman yan galing sa nakaw, take note of that, Caster Nation. Kung hindi naman yan galing sa nakaw at galing naman yan sa pinaghirapan mo at meron ka talaga nakalaan na pera dyan, worth it yan, Caster Nation. Huwag mong kakalimutan ang sarili mo na i-treat din naman paminsan-minsan. Hindi naman tayo nabuhay lang para magbayad lang ng bills. So parang ganun minsan yung nangyayari, napupunta lang sa bills ang mga pera natin. Pero kailangan sa top 5 mo na yan, consternation, na worth it ng iyong pera, meron dyan na kumbaga nahihil yung inner child mo, nahihil ka mismo. Kaya kung ano man ang top 5 na worth it ng pera mo, consternation, just make sure na ikaw ay napapasaya niyan. At the same time, ikaw rin ay nabibigay niyan yung mga needs and yung mga wants mo. Ikaw ba, napag-isipan mo na ba kung ano ang top 5 na worth it ng iyong pera? Pag-isipan mo yan at ilista mo na yan ngayon na. Ngayon na, di ba? Well, anyway, highway. By the way, yan ang ating pinasalahang OTG, as in, oh, that's good. More of our great music this afternoon. Kasama kapiling niyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in, on the go star, DJ Kimi Gora, the Explorer. Paligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako po si Jobert Ledesma mula sa Bagong Ilog, Pasig City, ang winner ng major prize na 5,000 pesos na Swerte sa Palengke 2026 noong July 25, 2026 para sa week number 3. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito pandagpunan sa tindahan. More power and God bless po sa lahat ng mga sponsor, lalong-lalo na sa Pure Gold. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radio. Bombo!

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

2001, wherever you will go by The Calling. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 28 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:28 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

0: could turn back time, I'll go wherever you will go. Ay, grabe namang pagmamahal yan. Grabe yung pagmamahal yan. Pero bakit mo hihintayin na bumalik pa yung pagkakataon o yung oras na nawala sa'yo, consternation, para maipakita mo yung pagmamahal mo sa isang tao? Di ba dapat kapag kamahal mo, pinapakita mo na all out, lahat, buhos na buhos? Pero may mga tao naman na sinasabi nila na dapat pag nagmamahal ka may reservation, dapat 50-50 lang. Pero ikaw, kung ikaw yung tipo ng tao na buhos magmahal, hindi mo na maiisip yung 50-50 na yan. Ikaw kasi yung taong sobra ka magbigay ng love. Diba? Kaya kasternation, ang lesson learned dito sa awitin ng The Calling na wherever you will go, isulitin mo talaga at ipakita mo yung pagmamahal mo. Para sa dulo, wala kang pagsisisihan. Diba? Parang doon na tayo sa at least, diba, minahal ko siya. At least siya lang yun. Wala akong pagsisisi. Grabe no, 25 years old na yang awitin na iyan, Kester Nation. The soundtrack ng buhay mo na wherever you will go by The Calling. Yan nga pa, Kester Nation, ay inirabas ng bandang The Calling taong 2001. At ang meaning ng awitin na iyan, talagang unconditional love, enduring commitment, and of course, loss. Kung minsan kasi pag nagmamahal tayo, hindi naman palaging fairy tales. Pag nagmamahal ka, hindi naman happy ending lagi. May pagkakataon talaga na kung minsan may mga tao kang kailangan na i-let go kahit na gaano kasakit. O ayan, Kester Nation, musika, alaman muna tayo ng mabilis na mabilis. Pasadahan muna natin. Alam mo ba na ang awitin na iyan na wherever you will go ay nag-pick at number 5 on the US Billboard Hot 100 at nag-stay yan ng number 1 sa Adult Top 40 chart for 23 straight weeks. At ano ba, Kester Nation, na isa yan sa mga longest running at number 1 sa charts history. And hindi naman tayo nagtataka kung bakit. Kasi yung mga taunang late 90s to 2000 music, yan talaga yung mga kapahanahunan na emo girl ka. No, kaya relate na relate ka sa mga awitin na iyan. And of course, Kester Nation, isa rin sa mga record success at chart success ng awiting Wherever You Will Go. Ito rin po ay nag-reach ng number 3 sa UK singles chart at nag-top chart pa ito sa Italy, New Zealand at Poland. Ang awitin din na ito, Kester Nation, ay nag-appear noong 2000 sa film na Coyote Ugly. At ito, Kester Nation, ang isa rin sa mga nag-set ng bar sa bandang The Calling. That's why isa sila sa mga famous band noong era ng 2000. At hindi na tayo nagtataka doon dahil 2001... For me, Wherever You Will Go talaga, isa sa mga iconic song that era. 1 year old pa lang ako noon. Well, anyway, Highway, oh, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang Twilight Zone. Rak-raka na ang mga tugtugan natin this afternoon. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:32 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
2: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
6: Mmm! Holiday!
5: Almusali nang nang.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linam nam. At sa gabi,
6: wow! Manoche buena!
5: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
6: At holiday beef loaf! Malinam nam holiday!
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
7: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
0: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
7: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
0: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
10: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
11: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
10: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
11: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
12: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
13: Twilight Zone.
14: Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke.

talaga sa buhay, may mga topic ka na ayaw mo nang pag-usapan. You just don't wanna talk about it. Well, English yan! Diba? Totoo, no? May mga topic na sensitive ka masyado, na parang may bigla ka mapapa, wait, huwag kang pupunta dyan. Touchy subject. Diba? And it's okay, kasi Tarnation, bilang tao, as a human being, may mga topic tayo, may mga usapin tayo sa ating mga buhay na ayaw na lang munang pag-usapan. Kasi una, medyo masakit pa. Tapos, kung minsan, ayaw natin pag-usapan kasi wala naman ng sense para pag-usapan pa. Ano pa ba? May mga pagkakataon na ayaw na lang natin pag-usapan yung topic na yun kasi wala na tayong pake. Naka-move on ka na. Ano pa ba? Ayaw mong pag-usapan yung isang bagay kasi hindi ka nakapag-review. Oo, no? Minsan kayo magkakaklase na parang, ano ba pinag-uusapan ninyo? Ano ba yung sagot sa ganito? Tapos nagulat ka, yung pinag-uusapan pala nila is yung mga sagot. Tapos hindi mo alam. O review-review din ka, Star Nation. Review-review rin pag may time. Diba? Well, anyway, highway, yo, by the way, Star Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Twilight Zone. Thank you so much. Pero hindi pa rito natatapos ang ating paggora, paglarga, at pagpasada. Dahil ako pa rin po ang inyong makakasama sa ating next hour ng ating programa. Pero bago yun, bibigyan daan po muna natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. Para alam natin, aware tayo sa mga nangyayari sa loob at labas ng bansa. Pwede nyo rin po yan mapakinggan via live streaming. Pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa YouTube channel, hanapin nyo lamang po ang Bombo Radio Philippines. Well, anyway, highway, by the way, kung ikaw ngayon ay pauwi na sa inyong bahay o di naman kaya kasalukuyan ka ngayon nakasakay sa jeep at talagang dinadamdam mo ang ating mga awitin. After po ng ating Bombo Network News, susunod na po ang ating programang Evening Star Sweep at ako pa rin po ang inyong makakasama dyan up until 12 midnight. Samahan niyo po ako munang magpuyat tonight. Dahil po, paalam muna tayo saglit lang naman. Paalam na muna po ang inyong OTG DJ. As in, on the go star, DJ Kimi Gora the Explorer na laging nagpapaalala pa rin na gora lang ng gora pag napagod, magpahinga. Gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. Sa mga nagda-drive, sa mga oras na ito at iniisip ang mga bagay sa kanilang mga buhay at feeling nila natetense sila. O kung ikaw ngayon ay may iniisip, may ino-overthink at pakiramdam mo ay tensyonadong-tensyonado ka. Ito muna ang awitin na bagay sa nararamdaman mo ngayon. And I hope at the end of the day ay hindi mo na marandaman yung pagka-tense kasi alam mo na yung magiging sagot sa mga tanong mo sa isipan mo. Here's a song from Soap Dish, one of the greatest iconic song of all time. OPM muna tayo ka-Sternation, tensionado. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's tensionado. Good evening, Metro and Megastar Manila.

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho tayo ng Huwebes, mga kabombo, Hulyo at 30, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, abangan mamaya ang Palasyo Malacanang binatikos ang muling pagbanggit ni Vice President Sara Duterte sa pagkuha ng assassin. Bumuelta rin dun sa muling patutsada ng pangalawang pangulo kay Pangulong Marcos. Samantala, si Senator Dante Marcoleta naman kinwestiyon ang umunoy matagal na pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ilang senador nagpahayag ng kumpiyansa sa kakayahan ng Office of the Ombudsman. Ang Palasyo Malacanang kinwestiyon din ang hindi pag-uulat ng Bangko Sentral o Bangko sa Anti-Money Laundering Council sa kabila po yan ng mga unusual withdrawal ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Abangan sa ating provincial report, mamaya 3 araw na cloud seeding, nagdulot ng mga pagulan at bahagyang pagtaas ng water levels dyan sa may bahagi ng Magat Dam. Sa ating international news, abangan din mamaya, panibago pong lindol sa may bahagi ng Japan, kumitil ng hanggang sa 30 katao. At sa ating sports news, si AJ Edo at si Dwight Howard hindi raw makakapaglaro sa nalalapit na Asian Games. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung may alam si Vice President Sara Duterte tungkol sa gun violence at pagkuha ng assassin sa bansa, nararapat lamang na tumulong sa ating pamahalaan upang mabawasan ang krimen at may bigay mga kaukulang impormasyon sa mga otoridad. Ayon kay Castro, matagal nang naging opisyal ang pangalawang pangulo at naging pangulo rin ang kanyang ama, kaya't kinwestiyon niya kung bakit hindi umano ito nasugpo noon kung totoo ang kanyang mga pahayag. Binigyang diin ni Castro ng administrasyon ni Pangulong Marcos ay mahigpit na kumakalaban sa kriminalidad. Anya, hindi dapat ipopromote ang ideya ng pakipag-ugnayan sa isang assassin o isang gunman upang ipapatay ang taong kinagagalitan. Ginawa po ng Palasyo Malacanang ang naturang pahayag kasabay o kasunod dyan ng panibagong pahayag mula kay Vice President Sara Duterte na mabilis lamang pong kumuha ng assassin gamit ang hanggang sa 5,000 piso para ipapatay ang sinuman, batay po yan sa kanyang statement doon sa May The Hague sa The Netherlands. Samantala, ipinagtanggol naman ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan niya ng pagigiit na itong drug war o itong war on drugs ay isang pulisiya ng gobyerno at hindi isang crimes against humanity. Sa kanyang naging pahayag sa isang Free Duterte rally doon sa May The Hague sa The Netherlands, binigyang diin ng pangalawang pangulo na ang kampanya laban sa ilegal na droga gaya ng Oplantokhang ay bahagi ng zero tolerance policy ng gobyerno. Anya, ang pagpapatupad nito, maganda man o pangit ang naging resulta, ay usapin ng pagmamahal o pamamahala at hindi isang krimen laban sa populasyon o krimen laban sa sangkatauhan. Ikinumpara rin ng Vice Presidente ang naturang isyu kung paano pinapatakbo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating bangsa sa kasalukuyan na maaring mabuti o masamang pamamahala. Ikinotiran pa ng pangalawang pangulo ng mga pagkakamali o yaong mahinang implementasyon ng programa ng gobyerno ay hindi katumbas ng crimes against humanity. Kinwestiyon din ng pangalawang pangulo ang mga ebidensyang hawak ngayon ng International Criminal Court at anya, hindi mapapatunayan ng mga investigador na ang lahat at yan ay mga opisyal na kampanya kontra illegal na droga. Narindigan siya na kung mayroon mang mga pagkakamali o mayroon mang mga pangabuso, ang mga lokal na korte sa Pilipinas ang may jurisdiksyon at kakayahang duminig sa mga kasong ito, hindi ang isang dayuhang korte katulad ng International Criminal Court. Samantala, igiint naman ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basehan ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinusuportahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo na kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Undersecretary Castro, posibleng bunga lamang ng pagkadismaya ng Vice Presidente ang kanyang mga pahayag dahil nililitis ngayon ng International Tribunal ang kanyang ama. Binigyang diin din ni Undersecretary Castro na ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo ay nagsimula pa noong 2017, panahong pribadong mamayan pa lamang si Pangulong Marcos. Anya, tumutupad lamang ang Pangulo sa umiiral na batas at hindi siya dapat sisihin sa kinakaharap na kaso ng dating Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Castro na wala pa rin pagbabago sa posisyon ng administrasyon igil sa muling pag-anib ng Pilipinas sa International Criminal Court dahil wala pa munong pag-uusap ukol dito. Sa ibang mga updates tayo, mga kabombo, mula ho dyan sa may bahagi ng Ombudsman at Sandigang Bayan, itong si Senator Rodante Marcoleta na nakakulong ho siya ngayon, inu-question kung bakit natatagalan ang pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero sa kabila po niyan, nagpahayag naman ng pagkumpiyansa at tiwala ang ilang mga senador doon sa Office of the Ombudsman, kaugnay pa rin po yan sa kasong bumabalot sa mga flood control project. May update dyan si Bombo Grant Hilario.
3: Tila nakukulangan umano si Senador Rodante Marcoleta sa masinambit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa makaraniitong State of the Nation address. Sa isang panayam, kinwestiyon ng senador ang hindi pagbanggit ng presidente sa partikular na pangalan ni former House of Representatives Speaker Martin Romualdez, kung saan kinwestiyon din ang mamabatas maging ang pawang katagalan ng Office of the Ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban sa dating House Speaker. Yet kasi niya ay nauna pang maisampa ang kaso nila sa Sandigan Bayan kumpara kay former House Speaker na itinuturing sangkot umano sa manumalyang flood control projects.
4: Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers, di ba? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? April 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun.

0: sa kanya. Tanungin ninyo ang ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yung kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Di ba nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun eh.
1: Magugunita nga sa ikalimang State of Duration address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kanyang binanggit na malapit ng kasuhan ng ombudsman ang dating House Speaker. Dito binigyan din ng presidente na mga nakaw na yaman ay sesiguraduhin maibabalik sa pondo ng taong bayan.
2: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Sa kabila ng mga pagkwestiyon at kritisismo, ibinagi ni Senador Erwin Tulpo ang kanyang tiwala kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Makikita naman daw sa makaraang nangyari na sunod-sunod kinasuhan ng tanod bayan ang ilang mga individual dawit sa korupsyon.
3: Sa Ombudsman po yun, pero I trust Ombudsman Boying Remulla. Nakita mo sunod-sunod ho yung mga pinagkakasuhan po nila. Wala na po sa kamay ng presidente yung naka-ombudsman na po yun, pati yung mga nasa DOJ na kaso ng mga contractor na dumula po sa kanila.
4: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Nagatid po sa atin sa oras sa 10 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, mga kabumbo, patuloy daw na kinababahala ng House Prosecution Panel ang kontrobersyal na video na ibinahagi ni Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnayan ng face-off ni na Senator Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Chel Jokno. Una pong umani ng batikos ang hakbang na ginawa ng Senator Judge dahil ang naturang video ay sinadyang inedit o splice mula sa orihinal na kopya at hayagang binago ang kabuang konteksto nito. Sa isang panayam, sinabi ni House Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na pinag-aaralan na ng Prosecution Panel kung dadalhin o babanggitin nila sa Senate Impeachment Court sa darating na araw ang naturang video. Bagaman una na rin itong sinagot ni Representative Jokno na tilian niyang pagkabahala ng House Panel sa naging hakbang ng naturang Senator Judge. Sa hulihan yan, nasa kamay pa rin ng Presiding Chair at mga miyembro ng Impeachment Court kung tatawagin ang pansin o kung papaalalahanan ng kanilang kapwa miyembro kaugnay ng naturang usapin. Naniniwala rin si Attorney Tolosa na hindi ito simpleng issue at kailangan ding suriin ng mabuti, lalo na ang implikasyon nito sa nagpapatuloy pa rin na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, mananatili naman sa dating schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman po ito kay Senator Judge Erwin Tulfo. Sa nakalipas na pagdinig, umapela ho kasi si Senator Mig Zubiro na gawin itong alas 10:30 ng umaga hanggang sa alas 3:30 ho ng hapon upang mabigyan ng mas mahabang oras na paghahanda ang mga senador bago magsimula ang pagbilitis. Gayunpaman, hindi na pagbigyan ang naturang panukala matapos ng iginiit nitong si Senator Panfilo Ping Lacson na manatili sa orihinal na oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang mga serye ng paglilitis. Binigyang diin ni Senator Lacson na ang kasalukuyang oras ay sapat na upang maisagawa ang mga presentasyon ng ebidensya at ang testimonya ng hindi naantala ang daloy ng paglilitis. Mainam din umano para maiwasan ang bigat ng daloy ng trapiko dito sa Metro Manila. Sa ibang mga updates po tayo, dinipensahan naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang Philippine National Police kasunod yan ng mga kritisismo Doon sa naunang pag-aresto sa mga rallyista, mga protester, noong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yan po'y nangyari noong Hulyo 27, o nitong araw hulang Lunes. Binigang diin ng kalihim na minimum force lamang ang ginamit unang mga pulis laban sa 51 individual na nahuling nag-spray ng graffiti sa property ng pamahalaan. Ayon kay Remulla, binalaan muna mga rallyista na tumigil ngunit hindi o dahil nagmatigas ang mga ito ay kinailangan silang pigilan upang maiwasan ang karagdagan pang mga pinsala lalo at ang mga ito ay public property. Tiniyak din ng kalihim na walang nasaktan sa insidente at naging pangkalahatang mapayapa ang mga kilos protesta. Samantala, pinabulaanan naman ng Quezon City Police District ang akusasyon ng grupong karapatan na sumailalim sa psychological torture ang siyam sa mga ikinulong na mga protester, mga rallyista. Ayon kay Quezon City Police District spokesperson Major Jennifer Ganaban, nasa mabuting kalagayan ng mga nakadetene at agad na nakaunagabayan ng kanilang mga abogado mula pa sa unang araw ng kanilang pagkakaaresto o doon po sa mismong araw na sila po'y naaresto. Dagdag pa ni Major Ganaban, bukas ang kanilang tanggapan sa anumang formal na reklamo sa pagiit na ginawa lamang ng kapulisan ang kanilang tungkulin. Sa ibang mga balita ho tayo, sinimulan na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na talakayin yung mga petisyon para sa taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon o mga pampublikong sasakyan. Ang naturang petisyon ay ang inihain ng limang pangunahing transport group dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang ngayong linggong ito. Ayon kay Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, saklaw ng mga petisyon ang mga pampasaherong jeepney, mga bus, mga utility vehicle express, mga taxi at maging yung tinatawag na motorcycle taxi. Susuriin anya ang lahat ng pending petition. Alinsunod po yan sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bumuo ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Tiniyak naman ng opisyal na ikukonsidera ng board ang posisyon ng iba't ibang stakeholder. Kabilang po dito ang epekto ng inflation at ang kakayahan ng bawat commuter na magbayad ng dagdag o taas pasahe kung sakaling pagbibigyan ito. Target po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makabuo ng fare adjustment na mahatarungan para sa sektor ng pampublikong transportasyon, ngunit isinasaalang-alang din ang kapakanan ng mga commuter at ng publiko. Update po tayo mga kaumbo. Mula po sa may Palasyo Malacanang, sinasabi po ng Palasyo na may mga lapses sa panig po ng mga bangko. Kaugnay po yan sa unusual, quote unquote, ng mga cash withdrawal ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dapat na po sana na-report muna ito sa Anti-Money Laundering Council. My live report dyan si Bombo Anali Soberano.
6: Walang nakikitang pangangailangan ang Palasyo ng Malacañang na repasuhin ang ating batas kasunod ng mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential at intelligence funds.
7: Tugo nito ni Palang Press Officer Undersecretary Pierre Castro matapos hingan ang kanyang reaksyon kasunod ng naging pahayag ng dalawang bank managers na tumayong testigo sa impeachment trial ni BP Sara. Ayon kayo sa Castro, hindi ang ating batas ang problema, kundi ang mga lumalabag. Binigyan din niya na ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng mga patakaran, kundi ang mga taong may intensyong lumabag sa batas, maglustay o magnakaw ng pondo ng bayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
8: Yusek, good afternoon po. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacañang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating land bank branch manager kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang Palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds?
9: Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko. Unusual ito, so ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-i-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat. At kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit nilang tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas.
7: Itinuturing naman ng Malacanang na isang pagkukulang ang hindi pag-uulat sa Anti-Money Laundering Council ng mga bangko sa kabila ng mga unusual cash withdrawals mula sa Confidential Financing Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Castro, ang ipinapakita ng naging testimonya ng dalawang bank managers ang kahalagahan ng transparency. Sinabi pa ni Castro na kung ang isang transaction ay itinuturing na unusual, mararapat lamang suriin at alamin din ito at dapat iulat sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Castro na sapat ang umiiral ng mga batas, ngunit nagkakaroon ng problema kapag hindi ito na ipapatupad. May mga tao kasing sadyang lumalabag at ang pansariling interest lamang ang kanilang binibigyan ng pansin. Pakinggan natin muli si Yusek Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
8: Follow up, may nakikita po bang pangangailangan ang Malacanang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers?
9: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot. Hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
6: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Nagatid po sa atin sa oras na 22 minutes makalipas magkakabombo ang alas 6 ng gabi. Mga development ho tayo, opisyal nang ipresenta ng Pilipinas sa United Nations ang claim ng bansa para yan sa tinatawag na Extended Continental Shelf dyan sa may West Philippine Sea. Pinangunahan ni Permanent Representative of the Philippines to the United Nations in New York, Ambassador Enrique Manalo, ang delegasyon sa harap yan ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf sa New York upang patunayan ang sovereign rights ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na alinsunod sa Article 75 ng international law, isinumite ng Pilipinas ang naturang claim para tukuyin ang labas ng hangganan ng continental shelf ng ating bansa. Saklaw po ng naturang lugar ang seabed at ang subsoil na lalampas sa 200 nautical miles o 200 milya hanggang sa maximum na 350 nautical miles mula sa baseline. Ayon sa Foreign Affairs Department, Ang submission ng Pilipinas ay bahagi ng pananagutan ng bansa para ma-secure ang mapayapang karagatan sa pamagitan niya ng rule of law o pag-iral ng batas upang may pagpatuloy ang kabuhayan ng bawat Pilipino, mapalakas ang kalakalan, maprotektahan ang marine biodiversity at mapagkaisa ang mga bansa o estado na may baybayin o nakaharap sa dagat. Sa presentasyon ng Pilipinas, hiniling nito sa komisyon na ikonsidera ang mga kaugnay na division na ginawa ng tribunal gaya yan ng 2016 Arbitral Award Decision na nagtakda ng maritime entitlement sa mga karapatang pandagat ng mga estadong may pag-aari dyan sa pinag-aagawang karagatan. Ito na ang pangalawang pagkakataon na naghay ng Pilipinas ng ganitong uri ng claim kasunod yan sa Philippine Rice o yan po'y kilala sa dating tawag na Benham Rice na na-validate noong 2012. Samantala, binigyang din naman ng Department of Finance at ng Bureau of Internal Revenue na mayroon nang ipinatutupad na tax relief measure bago pa man ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maalalang ang tax relief measure ay isa sa mga tinukoy ni Pangulong Marcos sa kanyang laging ulat sa bayan noong araw ng Lunes sa Hulyo 27 na malugod din na tinanggap ng publiko. Ayon sa Foreign Affairs Department at o sa Department of Finance at sa Bureau of Internal Revenue, umiiral na ang ilan sa tax measure na nagbibigay ng ginhawa sa mga manggagawa, ginhawa sa mga maliliit na negosyo at iba pang uri ng mga taxpayer. Kabilang dito ang one-time tax abatement program para yan sa mga micro taxpayers na ipinatutupad sa ilalim ng Revenue Regulation number 4-2026 mula pa noong Hunyo 22 ng kasalukuyang taon. Sa ilalim nito, maaring makinabang ang mga kwalipikadong micro-taxpayers sa pag-alis o pagbabawas ng kanilang mga hindi pa nababayarang obligasyon o itong mga tax obligation at ang kaukulang penalty. Nagpahayag din ang dalawang opisina ng kanilang kahandaan na suportahan ang isulong o isinusulong ng kasalukuyang administrasyon na tax relief para sa mga middle-class member habang patuloy na bumabangon ang ekonomiya ng ating bansa. Inihayag din ng mga ito ang kanilang pagnanais na tumulong para yan sa paggawa ng mga panukalang batas o pagbuo ng mga pulisiya na makapagpapagaan sa pasanin sa pagbubuwis ng bawat Filipino taxpayer. Sa usapin pa rin po ng tax mga kabombo, naghain po si Senator J.V. Hirsito ng panukalang batas na naglayong itaas sa 600,000 piso o 600,000 pesos ang taunang tax exemption. Sa isang pahayag, ipinaliwanag po ng naturang senador na inihain niya ang Senate Bill number 2341 para amyendahan ang National Internal Revenue Code at hindi na isama pa ang mga empleyadong sumasahod ng hanggang sa 600,000 pesos o mas mababa kada taon mula sa pagbubuwis. Yan ay mula sa kasalukuyang threshold na 250,000 pesos. Saan pa ng senador na hindi lamang ito isang reforma sa pagbubuwis kundi ito ay para sa mga middle age o middle income earner na masigasig na kumakayod, nagbabayad ng kanilang buwis at patuloy na nag-aambag sa ekonomiya ng Pilipinas sa kabila po yan ng mataas na gastos sa pamumuhay. Giit ng naturang senador na kailangang manatiling nakatugon ang tax system ng Pilipinas sa nagbabagong realidad sa ekonomiya na kinakaharap ng bawat pamilyang Pilipino o bawat Filipino taxpayer. Kaya't ayon kay Senator Hirsito, pangunahing layunin ng panukalang batas na mabawasan ang pasaning buwis ng mga manggagawang Pilipino na nasa middle class at tiyakin ang kanilang maiuwing kita at mapalakas pa yung kanilang tinatawag na purchasing power o yung kakayahan na makabili ng anumang nais bilhin. Ipinunto pa ng senador na hindi lamang pansamantalang tugon sa inflation ang naturang panukala, kundi ito rin po ay matatawag na pangmatagalang hakbang na naglalayong tulungan ang bawat pamilyang Pilipino. Usapin pa rin po ng income tax, mga kabombo Caster Nation. Nasa 6.3 million na mga manggagawa ang inaasahang makikinabang sa plano pong income tax exemption habang magkakaroon po ng aasahan din po ang hanggang sa ilang take-home pay na karagdagan. Ayon po yan sa Department of Finance. May live report si Bombo Isa Cotoner.
10: Bombo Genesis, sinasahang maghigit 6.3 million na mga manggagawa at higit 78,000 micro at small enterprises ang makikinabang sa mga panukalang tax relief na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, kabilang sa mga pangunahing panukala ang pagtataas ng taunang income tax exemption mula sa 250,000 sa 350,000. Sa oras kasi na maisabatas ito, may karagdagang 1.2 milyon na manggagawa ang hindi na magbabayad ng income tax at kaya naman naabot na sa 6.3 milyon ng kabuang tax-exempt workers. Sinabi ni Go na tinatayang 3.13 milyong manggagawa ang direktang makikinabang sa reforma. Ang mga kumikita kasi ng 250,000 hanggang 350,000 kada taon ay maaaring magkaroon ng hanggang 15,000 na dagdag na take-home pay kada taon. Habang ang mga kumikita naman ng higit 350,000 ay maaaring makatanggap ng hanggang 17,500 na karagdagan nitong kita taon-taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Finance Secretary Frederick Go.
11: 5.1 plus 1.2 equals 6.3 million Filipinos. Exempted. And then above the 350,000, makikinabang rin silang lahat. Okay? The estimate of that total beneficiary group is 3.13 million Filipinos.
10: Bukod dito, plano rin alisin ang minimum corporate income tax para naman yan sa mga micro at small enterprises na nalulugi. Sa kasalukuyan kasi kinakailangang magbayad ang mga ito ng alinman sa 2% na tax na naturang tax batay sa gross income o 20% corporate income tax batay sa net taxable income. Alinman ang mas mataas. Sa ilalim ng panukala, hindi na pagbabayarin ng minimum corporate income tax sa mga negosyo na palugi upang matulungan silang may pagpatuloy at mapalago ang kanilang operasyon. Tinatayang aabot sa 66 billion ang mawawalang kita ng pamahalaan kada taon dahil sa mga panukalang tax relief. 60 billion mula sa income tax exemption at 6 billion mula naman sa minimum corporate income tax exemption. Gayunman, sinabi ni Go na naghahanap ng pamahalaan ng mga paraan upang mapuna ng kaukulang kita kabilang ang posibleng pagrepaso naman sa excise tax na ipapataw sa ilang produkto tulad ng sigarilyo at sugar sweetened beverages. Muli, ang tinig ni Finance Secretary Frederick Go.
11: The most obvious sources of revenue are what we call excise taxes, right? And excise taxes are generally taxes on goods that are either okay, so that's one category, right? The health sector, right? So that's one. So all you have to do is look at the categories that are taxed with excise taxes, and you'll sort of figure out they should be the same. Normally, they would be the same industries that would have to be covered. The most of
10: ito, Bumoy si Bobo Isa Cotoner Genesis.
12: Hindi ba red flag ito? Yung nababanggit mo kanina na hinahanapan ng Department of Finance ng paraan yung makukuhang pagkalugi, yung more than 60 billion pesos na ito via pagpapataw ng dagdag na tax or excise tax sa ibang mga produkto like sa beverage. Anong kasiguraduhan na hindi mas lalong malugi ang Filipino taxpayer although mabawasan ngayon kanilang babayarang tax pero mas madagdagan naman yung babayaran natin kapag kabibili tayo ng produkto via excise.
10: Actually kasi Bombo Genesis ng pakikipag-usap natin nga dito kay Department of Finance Secretary Frederick Go. Sa kasalukuyan kasi, ito ay kanila pang ang binabalangkas. Dahil katulad din yan, Bombo Genesis, nung mga unang nabanggit nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katulad nung sa systems laws. Kailangan kasi nating pag-aralan kung saan natin maaaring makuha ito dahil nga kung alam natin sa bawat sinabi dito sa taxes natin ay lahat ay magkakaroon nga ng epekto. So actually, sa part ng Department of Finance, tinitignan pa nila yung mga angulo na pwede pang pagtignan o pagkuhanan nitong posibleng ang mawalang 60 billion na kita ng pamahalaan kapag isinabatas na itong tax exemption nga natin. So yun yung sinabi sa atin ng Department of Finance. And actually nga, nagkikipag-ugnayan na rin sila sa mga concerned agency para malaman din kung ano pa yung pwede nilang gawin dito, Bombo Genesis.
12: Maraming salamat, Bombo Isa.
10: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
13: Bombo Weather Update!
12: Sa ating weather update, mga kabombo, para ho sa mga nag-aabang sa lagay ng ating panahon, patuloy po na nakakapekto ngayon ang easterlies sa Northern Luzon sa araw na ito. Habang ang trough, ito hong extension ng isang low pressure area ay nakakapekto naman na sa silangang bahagi ng Visayas hanggang dyan sa may bahagi po ng Mindanao area. Ang naturang low pressure area ay nasa layong 1,455 o 1,455 kilometro. Yan po sa silangan ng Visayas. Kabilang sa mga rehiyon na apektado ho ng extension ng low pressure area, itong Eastern Visayas, ang Northern Mindanao, ang Caraga Region at ang Region 11 o Davao Region. Samantala, ang Cagayan Valley o Region 2 at ang Cordillera Administrative Region naman ay nakakaranas po ng epekto ng easterlies na nagdadala ng maulap na kalangitan at mga serye ng mga malalakas na pag-ulan sa kasalukuyan. Pinaghahanda rin ng iba't ibang bahagi ng bansa sa posibleng localized thunderstorm na maaari pong magdulot ng bigla ang mga pagbaha at magdulot ng abala sa transportasyon. Nagpaalala ang mga otoridad na manatili pong alerto at subaybayan ng abiso dahil yan sa paiba-ibang kalagayan ng ating panahon. Pwede po kayong tumutok, mga kabombo, sa Bombo Radyo Philippines para ho sa mga dagdag na development dito po sa ating lagay ng panahon, lalo ho ngayon at paiba-iba ang ating pong panahon. Pwede nyo kaming subaybayan sa iba't ibang social media pages. Meron po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Or pwede rin po ninyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com o www.bomboradio.com para po sa ating updated na lagay ng panahon. Meron na lamang ko tayong 24 minutes bago po sumapit, mga kabombo, ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga usapin ho tayo, nagpahayag ng kumpiyansa ang Philippine Energy Research and Policy Institute sa policy direction ng Marcos Jr. Administration para yan sa ninanais na malinis na enerhiya o ito yung tinatawag na clean energy. Ayon kay Executive Board Member Attorney Jay Layog, malaki ang potensyal ng Pilipinas na makakamit ng mga layunin nito sa malinis na enerhiya, lalo na at dagsaan na raw yung mga dayuhan na namumuhunan ngayon sa energy sector ng ating bansa. Unti-unti rin na niyang naaabot ang modernisasyon ng power sector sa Pilipinas sa pamamagitan ng modernong mga facilities, mga modernong grid equipment at iba pang mga kagamitan. Ayon kay Atty. Layog, tinatayang 70% o 90% ng mga dayuhang mamumuhunan sa sektor ng enerhiya ang nakakakita ngayon ng potensyal at akmang energy policy sa Pilipinas tulad na rin ng kanilang maunang nabanggit. Inihalimbawa ng opisyal ang paglahok ng Pilipinas sa Green Energy Auction Program ng Department of Energy na nag-aalok ng matatag na 20 o 20-year payment mechanism. Yan ay para ho sa mga mas mababang halaga o para sa mas mababang rate. Sa pamamagitan ng mga ito, kampante ang opisyal na kayang-kayang abutin ang target ng Administrasyong Marcos na hanggang sa 40% sa 40% na renewable energy share pagdating ng taong 2030 para makapag-iwan ng mas malinis na energy sector sa mga susunod na administrasyon. Kasabay nito ay ginit din na Attorney Layog na malaki ang papel ng solar power at ang mabilis na transition patungo sa mga electric vehicle upang mabawasan ang labis na pag-asa ng bansa sa mga produktong petrolyo. Anya ang nakalipas ng mga pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel ang nagtulak sa mas maraming Pilipino na lumipat sa electric vehicle. Posible anyang nakita nila ang pagtitipid at pagkinabang sa makabagong transportasyon. Kaugnay din po niyan, inirekomenda rin ng Philippine Energy Research and Policy Institute na higpitan ang regulasyon ng Energy Regulatory Commission sa pagtatakda ng singil sa tinatawag na systems loss. Ito ay kung ituloy man ang pag-amyanda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ito ho yung controversial na EPIRA Law tulad ng naunang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang ulat sa bayan nitong araw hunang Lunes. Ayon kay Executive Board Member Attorney Jay Layog, dapat ay limitahan ang saklaw ng mga sinisingil sa mga consumer at hindi ipinapasa sa kanila ang iba't ibang bayarin, hindi tulad ng nakasaad sa Epiralo. Sa aspeto naman ng non-technical component, tiniyak din ng ahensya ang kahandaan na tumulong sa pamahalaan upang masugpo ang pagnanakaw ng kuryente sa iba't ibang lugar dahil sa mga illegal connection. Ayon kay Attorney Layog, handa ang naturang ahensya na tumulong para maamyandahan ang Epiralo at unti-unting mabago ang power services dito sa Pilipinas. Naniniwala ang opisyal na may kakayahan at potensyal ang kasalukuyang administrasyon na amyandahan ang Epiralo at tulungan ng mga consumer na mapababa ang kanilang binabayarang power bills. Anya, kapag katuluyan nang naipatupad ang mahigpit na pagpapababa sa mga dagdag na singil sa kuryente, tiyak na may kinabang ang mga ordinaryong consumer at mababawasan ang mga kaso ng illegal tapping o illegal connection na isa sa mga pangunahing problema ngayon sa power sector dito sa Pilipinas. Samantala, inihain naman ni Senator Risa Ontiveros ang Senate Bill number 20361 na naglayong bigyan ng kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas na magtakda ng presyo ng kuryente sa oras ng state of emergency sa kung magkaroon man ng kalamidad, kasama rin sa naturang panukala yung pagbibigay ng pahintulot sa mga consumer na gumamit ng tinatawag na deferred payment scheme. Yan po yung upang hindi mabigatan sa pagbabayad ng kanilang bills ang mga power consumer. Ayon sa Department of Energy, kanilang pag-aaralan ang naturang panukala kabilang na ang posibilidad ng pagbabawal sa Meralco na magsagawa ng service disconnection habang may issue sa bill ang isang consumer. Sa nakalipas na mga pagdinig, lumutang ang mga reklamo ng mga residente hinggil sa bigla ang pagtaas ng singil sa kuryente at ang pangamba na mawalan ng serbisyo sa gitnayan ng kalamidad. Binigyang diin ng panukala na ang kuryente ay mahalagang serbisyo na dapat manatiling abot kaya at tuloy-tuloy, lalo na sa panahon ng sakuna. Kung may isa sa betas, inaasahang makakatulong ito sa pagbibigay proteksyon sa mga mamayan laban sa sobrang singil at hindi makatarungang mga disconnection o mga biglang disconnection. Ang hakbang na ito ay nakikitang bahagi ng mga malawak na reforma upang masiguro ang pagtaas at makataong pamamahala sa sektor ng enerhiya. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 121 na lumilikha ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program upang palakasin ang lokal na pagmamanufacture ng electric vehicle at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa industriya ng sasakyan dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng kautusan, magkakaloob ng mga insentibo sa mga kumpanyang gagawa ng hybrid at battery electric passenger cars, commercial vehicle at mga piyesa nito dito sa ating bansa. Kabilang sa mga kwalipikadong insentibo, ang tax payment certificate kapalit yan ng cash grant. Upang maging kwalipikado, kinakailangang maglaan ng mga kalahok ng hindi bababa sa 5 billion pesos na bagong pamumuhunan at matugunan ang itinatakdang production targets. Layunin ng programa na palawakin ang lokal na produksyon ng electric vehicle at makalikha ng dekalidad na trabaho, mabawasan ang pangdepende sa fossil fuel at gawing sentro ng automotive manufacturing ang Pilipinas dito sa Asia Pacific region. Bago sa ating mga provincial report, nagbabala ang Malacanang sa mga lokal na pamahalaan o local government units na maging mapagmatsyag laban sa mga scam at disinformation. May kugnayan pa rin po yan sa mga local government support fund o ito hong socio-civic project fund. Sa isang press briefing sa Palasyo, sinabi ho ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na walang sisingilin ng Office of the Vice President na anumang bayad o fee sa mga o ang wala pong sisingilin ang Office of the President na anumang bayad o fee sa mga benepisyaryo ng lokal na pamahalaan upang makuha ang kanilang inilalaang pondo. Ang naturang pondo po mga kaumbo ay sa ilalim po ng Support and Capital Projects Fund at tulong pinansyal po yan para sa pambansang pamahalaan na ipinagkakaloob sa mga lokal na komunidad. at mga lokal na barangay, kabilang na ang tig 200,000 pesos na lokasyon para sa bawat lungsod at munisipalidad sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na hinahati para sa mga proyektong pangkaularan at pangkaligtasan ng mga barangay at scholarship ng mga mag-aral. Inimok ni Undersecretary Castro ang mga opisyal ng lokal ng pamahalaan na mag-iingat sa mga individual na humihingi ng personal na impormasyon o naniningil kapalit niya ng pagpapalabas ng kanilang pondo at iginiit sa mga otorisadong kinatawan lamang ng pamahalaan dapat makipag-usap. Ayon pa rin kay Undersecretary Castro, nagbabala rin ang Office of the President na maaring gamitin ng mga scammer ang makukuhang impormasyon upang mailihis o maagaw ang pondo na nakalaan sana para sa bawat lokal na pamahalaan. Oras po natin, magkakabumbo, meron na lamang po tayong 17 minutes bago po sumapit ang alas 7 po ng gabi. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao area ang 93.7 Star FM Cotabato at ang Bomborado Philippines, muli pong kinilala ng lokal na pulisya kung nakabase sa may Cotabato City. May update dyan ang Star FM Cotabato.
14: Muling pinarangalan ng Cotabato City Police Office ang 93.7 Star FM Cotabato at Bomborado Philippines bilang pagkilala sa ambag ng himpilan sa pagbibigay ng tama, balanse at responsabling impormasyon sa publiko.
15: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month, sa panayam ng Star FM Cotabato, sinabi ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Rochelle Evangelista na kinilala ng kanilang tanggapan ang istasyon dahil sa patas, responsable at may malasakit na pagbabalita. Gayon din sa pagiging katuwang ng kapulisan sa paghahatid ng napapanahong impormasyon at pagiging boses ng komunidad.
16: So, that's why yung ating Star FM ay garantisado din and yung mga report na ginagawa ninyo is more on credible and more on masasabi natin factual talaga. Nagbe-base talaga kayo sa ano yung meron sa reports. Yun yung aking nagugustuhan and as well as you always tend to communicate with the PNP for you to ensure talaga na tama yung inyong nasasabing nababalita sa komunidad.
15: Nagpasalamat naman ang pamunuan at buong puwersa ng 93.7 Star FM Cotabato sa pagkilalang ipinagkaloob ng CCPO at muling tiniyak ang patuloy nitong paninindigan na maghatid ng tumpak, patas at mapagkakatiwala ang balita para sa mamamayan. Ang 93.7 Star FM Cotabato ang nag-iisang music and news FM station ng Bomborado Philippines sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
14: At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako, si Bombasay Olis and this is Bomborado Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
12: Yan pa rin sa may Mindanao area, mga kabombo, ang Davao City 1st District Representative na si Representative Paulo Duterte, sinagot si Department of Public Works and Highways Secretary Dizon at ibinalik din ang sisi sa Public Works and Highways Department. Kaugnay pa rin po yan sa mga seryeng pagbaha doon sa may Davao City. May update dyan ang Bomborado Davao.
17: Sinagot ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang naging pahayaga ni DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa lagpas taong pagbaha na naranasan sa Bangkal Davao City noong nakaraang linggo. Ayon sa kongresista, nakakadismaya na 7 taon matapos sa matinding pagbaha noong 2019 ay muli na namang naranasan ng mga residente ang parehong sitwasyon. Aniya, mayroon ang Davao Flood Control Master Plan na inihain sa pambansang pamahalaan noong 2023. Subalit hindi ito naaksyonan at ang pondo para rito ay balak pa lamang isama sa 2027 General Appropriations Act. Iginit din ni Duterte na nasa mga record mismo ng DPWH ang kasagutan kung bakit naantala ang implementasyon ng proyekto. Samantala, patuloy pa rin nangangailangan ng sapat na tulong ang mga residente nakatira sa gilid ng ilog dahil sa matinding pinsalang iniwan ng pagbaha. Marami sa kanila ang nawala ng mga gamit, nasira ang mga bahay at patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad.
18: Yung bahay ko, nasira ng mga kahoy at saka pag-alaw na alas dos, doon na kami sa rooftop. 2019, doon ako sa San Roque nagtira. Yun ang wala yun, hindi pa yun grabe ni pagkakuan ng baha. At malakas masyado ang current sa ilog.
17: Sa ngayon ay inuumpisahan na ang pagsasaayos ng dike sa lugar na nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizona kahapon sa inspeksyon nito. Mula rito sa Bombo Radyo Davao, ito si Bombo Angeline Beron and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!

0: of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ito na lamang ang kanilang presentasyon sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sabrayam ng bombo radyo kay former Representative Neil Junjun Tupas Jr. Sinabi ito na mas makabubuti kung ilalaan ang prosekusyon ng oras at mga ebidensya sa pagpapatibay ng Article 2 sa halip na ipagpatuloy ang presentasyon ng Article 3. Aniya, kung magiging matibay at kapanipaniwalang ebidensya sa Article 2, maari na itong magsilbing sapat na batayan upang hikayati ng mga senador na bumoto para sa conviction. Ipinaliwanag din niya na sa impeachment trial, hindi kailangang mapatunayan ang lahat ng articles of impeachment upang mahatulan ang isang respondent. Anya, sapat na ang isa o ilang artikulo basta't mapapatunayan naman ito sa pamamagitan ng matibay na ebidensya. Naniniwala din ang dating lead prosecutor na ang Article 2 ang magiging pinakamalakas na bala ng prosecution laban sa Vice Presidente.
1: Yung unang article na present nila ay grave threats, no? At dapat ang element of shock and awe, yung strongest, yung momentum na kailangan mo sa umpisa pa lang sa impeachment, na-realize nila na hindi nila nakuha yon. After 9 days of trial. Dapat ang isunod na nila is the unexplained wealth. Strategy is very, very important sa impeachment trial.
0: Si former Representative Neil Junjun Tupas Jr. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Ako naman tayo dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon. Tatlong araw ho na cloud seeding, nagdulot ng mga serya ng pag-ulan at bahagyang pagtaas ng water level dyan sa may Magat Dam. Tapos umaabot ng naturang dam ang critical level dahil yan sa serya ng Tagtoyot. May update naman po dyan, exclusive report ng Bombo Radio Kawayan.
3: Nagbunga ng mga pag-ulan sa Magat Watershed ang tatlong magkakasunod na araw ng cloud seeding operations ng Department of Agriculture na nakatulong naman sa bagyang pagtaas ng water level sa Magat Dam. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Daisy Saldok, Engineer 4 ng Regional Agricultural Engineering Division, sinabi nito na naging favorable ang kondisyon na panahon para sa isinagawang cloud seeding mula nang magsimula ito noong July 26. Ayon kay Engineer Saldo, pangunay nakatuon ang operasyon sa pagpapataas ng reservoir level ng Magat Dam habang sa ngayon ay Isabela pa lamang ang kadalang lugar na napagdausan ng cloud seeding. May mga naitala na rin na mga pag-ulan sa mga monitoring station sa watershed ng Magat matapos sa mga isinagawang flights. May inilaan na 2.5 million pesos mula sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa cloud seeding operation na katumbas ng humigit kumulang 30 hours na flight. Sinabi ni Engineer Saldo na magpapatuloy ang operasyon hanggat may natitirang pondot na nanatiling paborable ang lagay ng panahon para sa paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid. Samantala na nagpapatuloy din ang iba pang intervention ng DA para sa mga mag-asakang apektado ng kakulangan ng tubig, kabilang na ang pamahagi ng mga binhi at iba pang agricultural inputs. Gayon din ang mga isinasagawang procurement ng mobile solar-powered irrigation systems. Bagaman nakatutok sa ngayon ang cloud seeding sa Magat Dam, sinabi ni Engineer Saldo na sinisikap nilang mapalawak ang pag-ulan sa iba pang lugar na nangangailangan nito. Hinimok naman niya ang mga mag-asaka na patuloy na makipag-ugnayan sa pamahalaan dahil nagpapatuloy ang mga programa at tulong para sa sektor ng agrikultura.
4: So far mula nung nag-start tayo, ma'am, nag-start po kasi tayo actually nung July 26. Lahat po nung mga flights natin ay ang ganda po nung naging resulta. Nagkaroon po tayo ng records ng mga pag-ulan sa mga stations po ng watershed natin sa Magat, overhead po ng Magat. Actually po, yung consecutive 3 days po na nagkaroon tayo ng cloud seeding operation, may mga pag-ulan mismo overhead sa Magat.
3: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Feli na nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, sa iba pang mga provincial report, ang grupong Ban Toxics siginiit ang masusing pag-aaral para yan sa Pax Silica Initiative. Ang naturang grupo na nanawagan po ng pagiging bukas o transparency at mas malawak na konsultasyon bago pa

0: man itayo ang naturang pasilidad. Mayapit naman po dyan ang Star FM Cebu.
1: Nanawagan ang environmental group na ban toxics ng masusing pag-aaral at mas malawak na konsultasyon kaugnay ng planong PAC Silica Project sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Ban Toxics Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon na sa ilang pag-aaral may mga data center projects na hindi na ituloy dahil sa mga issues sa supply ng tubig, malaking konsumo sa kuryente at iba pang environmental concerns. Ayon kay Dizon, mahalagang matiyak kung dumaan ang proyekto sa tamang konsultasyon, lalo na't malaking lawak ng lupa ang inaasahang gagamitin at maaaring makaapekto sa ilang komunidad. Bagamat kinikilala ang posibilidad na makalikha ito ng trabaho, sinabi niyang dapat ding malinaw na may ipaliwanag ang posibleng epekto nito sa kalusugan, kalikasan at sa mga residenteng maaapektuhan. Dagdag pa niya, hindi lamang data centers ang saklaw ng proyekto, kundi maging a semiconductor manufacturing company, kaya kinakailangan ang siyentipikong pag-aaral at konkretong mga hakbang upang maprotektahan ang mamamayan at ang kapaligiran. Binigyang din pa ng grupo ang panawagan para sa mas transparent at mas bukas na pampublikong diskurso bago isulong ang naturang proyekto.
2: Mahalaga po na sinusulong sana ng ating pamahalaan yung pag-ratify mismo doon sa tinatawag na Basel Ban Amendment, dahil ito po yung mas magiging pamamaraan para maging mahigpit yung ganitong tinatawag na transboundary movement ng mga hazardous waste. Kaya sa bahagi po ng Ban Toxics, kami po ay naninindigan para sa mas transparent, mas pampublikong diskurso dito po sa issue ng PAC Silica.
1: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Imbre, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa Bayong Dagat, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga individual na nasawi sa malakas na magnitude 6.8 na lindol na tumama sa may southwestern part ng Japan. Kaugnay nito ay patuloy pa rin ang rescuers sa paghahanap ng mga survivors sa naturang lindol na particular na tumama sa may Kumamoto Prefecture sa Kyushu Islands noong araw ng Martes, Hulyo 28. Karamihan sa mga biktima ay mga Hapones at isang Vietnamese citizen, habang may 62 iba pang individual na nagtamo ng iba't ibang injuries. Ilan sa mga nasawi ay mga nagtrabaho sa Aeon Shopping Center sa may Kashima na gumuho ang ilang parte at sinundan ng pagsabog ng ilang bahagi ito, isang oras po yan matapos tumamang lindol. Ayon sa presidente ng shopping center, posibleng gas explosion ito, subalit kasalukuyang iniimbestigan pa ang ugat ng naturang pagsabog. Nasa 9,000 residente naman ang na-displaced, na inilikas at kasalukuyan pong nanatili sa mga evacuation center, bagamat hamon din sa kanilang mainit na panahon sa naturang rehiyon.
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabumbo. Araw ho tayo ng Huwebes at batay po sa resulta ho ng trading kaninang alas 5 ho ng hapon, huling bahagi o huling oras ho ng trading. Ang isang US dollar, katumbas na po ito ng 61 pesos and 56 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ang 7 pesos and 84 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ang 47 pesos and 71 centavos. Ang isang Saudi Arabian real, katumbas ang 16 pesos and 38 centavos. Ang isang euro, katumbas ang 70 pesos and 49 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bangko o ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabombo caster nation. At pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo napanood, napakinggan o narinig sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa mga kababayan po natin dyan sa May Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing lugar, at ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may bahagi po ng Benguet at buong Cordilleras. Dyan naman sa bahagi po ng Legazpi o dyan po sa may bahagi po ng Bicol Region sa may Albay area, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, at dito po sa Mega Manila ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may bahagi ng Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Tugigaraw. Sa Ilocos Norte, nariyan po ang Bombo Radio Lawag. Ilocos Sur, nariyan pong Bomborajo Vigan at dyan sa may probinsya po ng La Union, nariyan ang Bomborajo La Union. Dyan pa rin po sa may bahagi ng Bicol Region, Region 5, nariyan ang Bomborajo Naga. Mga kabumbukaster nation, samahan po ninyo kaming manalangin muli sa pamagitan po ng Horacio Imperata for Peace.
4: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
5: pray for us.
4: Saint Michael the Archangel,
5: pray for us.
4: Saint Joseph,
5: pray for us.
4: Saint Francis of Assisi,
5: pray for us.
4: Saint Lorenzo Ruiz,
5: pray for us.
4: Saint Pedro Calungsod,
5: pray for us.
0: Yan na pong galipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bomborajo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: The best music station across the nation.
10: Kwelang-kwela ng mga DJs.
9: Ang galing sa information.
11: Fully digitalized. It's all for you.
12: Star FM.
13: Sa palengke, may swerte.
14: May swerte? Sa palengke?
13: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
15: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
13: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
15: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
18: Find a way.
17: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
20: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 26 at
18: Paco Arena.
20: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
21: Basta Star.
22: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatunin ako sa 102.7 Star FM Manila.
23: Sa true lang girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
24: Kaya naman, like mo, share mo!
25: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
26: Star FM!
27: Star FM!
28: Star FM!
11: Star FM! It's all for you!
29: Star FM!
11: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
30: 102.7.
31: The Philippines number one Star FM.
32: You're on the Evening Star Suite. On Star FM.

0: natin ang huling El Bimbo by Eraserheads. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:18 in the evening is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
1: Kimi!
2: Kimi!
1: Kimi!
2: Kimi!
1: Jika na!
3: Gora na!
1: Gina!
4: Okay, let's go!
0: Oh, diba? Litong-lito sa background music na pipiliin. Hindi ko na kasi maalala kung kailan yung huling gabi na tayo ay nagkasama-sama sa programang Evening Star Sweep up until It's All For You in the Evening. Eh, limot ko na din. Kailan ba yung huli, no? Pero welcome to the program. It's All For You in the Evening. Welcome rin sa akin. Sabay-sabay po nating pagsasaluhan ang mga nagagandahan nating awitin ngayong gabi. Alam niyo, iba talaga magbigay ng... Iba talaga magbigay ng nostalgic feeling yung awitin na ito ng Eraserheads na ang huling El Bimbo. Ipapaalala sa'yo yung bonding, yung samahan ng pagkakaibigan, yung hindi pagkalimot sa isang tao na sobrang unforgettable naman talaga. Oo, ano? Yung tipong pag narinig mo pa lang yung unang-unang instrumental ng ang huling El Bimbo or yung first line pa lang, para ka na, ah, aray, ang sakit. Parang ganun yung feeling, eh, no? Di naman kaya may maaalala ka talaga. Meron at meron kang maaalala. Hindi man yan romantically na tao yung maaalala mo. Pero meron kang mararamdaman, para kang papanain ng pagka, ng nostalgia, kumbaga, ng awitin na ito. At ang awitin nga na iyan, Kester Nation, ay mula nga sa iconic rock band na Eraserheads. One of our favorite rock band din na Kester Nation na binubuo rin ng apat na miyembro. Siyempre, unang-una na dyan, si Ali Bandia, Buddy Sabala, Marcus Adoro, and of course, syempre, ang isa sa mga iconic na awitin din na ito, Kester Nation, ay mula po ito sa banda o sa album na Caterpillow na inilabas po o na-release taong 1995. Tanda ko noon, talagang yung parents natin, ano, ang hilig din sa awitin talaga ng Eraserheads. Oo, no, talagang kinalakihan natin ang awitin na iyan. Syempre, ay, ito, sorry, nawala sa isip ko. How could I forget? Diba? Syempre, binubuo yan ng mga miyembro na si Ellie Bundia, ang kanilang guitarist at songwriter din. Of course, Marcus Adoro, ang bassist din na si Buddy Sabala at ang kanilang drummer na si Raymond Marasigan. O, diba? Anyway, Highway, by the way, bukod sa mga nostalgic kind of feeling na mga awitin, Kester Nation, samahan nyo rin ako sa mga nagagandahan natin na mga ballad songs tonight. Kasama ka, piling nyo na po ang inyong OTG DJ as in On The Go Star, DJ Kimi Gora, The Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
1: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Congratulations sa isa sa mga Palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Sulit ang pagpunta ko rito sa Palengke dahil nag-enjoy na ako nanalo pa. Ako pala si Telma Mercurio mula sa address na 2211 Marconi Street, Barangay San Isidro. Isa sa mga swerte na Palengke ng winners ng 1,000 pesos in cash at 500 pesos of work gift pack na may isang Oro Pan Pain, 1 box ng MX3, coffee, 2 pads of gold, cup, sardines, and 1 piece of Comea, 3 cube palabok dito sa Pasay City Mall and Public Market sa Libertad, Pasay City. Para sa Palengke, activation ng swerte sa Palengke 2026 weekly noong July 24, 2026. Gagamitin ko ang premium na panununa sa mga grocery sa 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Maraming salamat Star FM, Bombo Radio at sa lahat ng sport. It's all for you. Like and share mo.
8: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
5: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
3: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
4: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

Awiting, babalik sa'yo by Moira De La Torre. Dito rin yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:37 in the morning or in the evening is our Philippines Standard Time.

0: good evening, good evening. Magandang, magandang, magandang gabi sa ating lahat. Hello rin sa mga kasarnation natin na kasalukuyan ngayon na nasa biyahe, nagmamaneho, o di naman kaya pa uwi na sa kanika nilang mga tahanan. Ingat po kayo sa inyong pag-away, kasarnation, at naway kapag uwi nyo ay makatulog kayo ng mahimbing na mahimbing. Kasi deserve matulog ng mahimbing ng taong iyan. Dahil masyado kang pinagod ng mundo ngayong Huwebes na ito. Pero may tanong lang ako, Kastner Nation, bago tayo mag-proceed sa mga nagtatanong po kung saan ba yung mga meron tayong drop boxes sa ating swerte sa Palengke 2026. Eh, ikaw ba, Kastner Nation, magagalit ka ba? Halimbawa, no, magagalit ka ba kung sakasakali na merong nanloob sa iyong bahay o nagnakaw sa iyong bahay? Pero ang kapalit naman noon ay naglinis naman pagkatapos. Kakaiba yun na, grabe. Parang kakaunting tao ang makakaisip nun, Kasternation. Dahil isa pong homeowner dito sa ating bansa, no, na nilooban ang kanyang bahay. Tapos kitang-kita sa CCTV na pumasok yung tinatawag natin na nanloob ng kanyang bahay, ano. Pero, Kasternation, ang kinuha lamang ay isang sombrero at isang tote bag. At ito pa ang plot twist dyan, Kasternation. After niyang pumasok sa loob, kumain siya ng pagkain, syempre, doon sa bahay. Tapos, naligo rin siya at uminom din ng mga nandoon sa bahay na iyon. Aba, napaka-husay, ah. Pero, Kasternation, after noon, after niyang manloob sa bahay na iyon, naglinis naman si kuya. Hindi mo alam, hindi mo tuloy alam kung matatawa ka, maiinis ka, umaawa ka. Parang lahat ng emosyon mararamdaman mo eh. Kasi hindi mo alam kung magpapasalamat ka ba. Kasi naglinis din siya ng bahay mo pagtapos kang looban. Pero ang nawala lamang daw ay tote bag at yung mismong sombrero. Kung ako tatanungin na kung ganun yung ginawa, halimbawa naglinis ng bahay ko, ah, in a way, maiinis ka din kasi syempre pinakailaman yung mga gamit mo eh. Pero on the other side, sa perspective natin, Kasternation, naglinis pa siya, oy. Grabe naman yun, naglinis ka pa talaga. Napakamaalalahanin mo naman. Pero alam mo, Kasternation, in a way, medyo nakakalungkot, ano. Malay mo, gutom lang talaga siya. Tapos malay mo, gusto niya na talagang maligo. Kaso wala siyang mapapaliguan, wala siyang bahay na mapapaliguan. Pero gusto niya na talagang maglinis ng katawan niya, diba? Tapos ang only way na ginamit niya lamang is manloob. Tapos, in a way, mali din naman talaga yung ginawa niya. So, saan tayo kakampi, self? Self versus self. Mali naman talaga yung ginawa niya na mangialam siya ng gamit sa loob ng bahay, di ba? Yung kakain ka sa loob ng bahay, di ba? Tapos kukuha ka ng ibang gamit. Pero naglinis kasi siya. Pero ang tingin natin dito, sana wag nang mangyari yung mga ganitong klase ng insidente. Yung wala nang magnakaw, yung lahat ng tao kaya nilang bumili ng sarili nilang pagkain at meron silang tirahan na kaya nilang dun sila maligo. Yun. So, hindi ko kasi kayang mainis. Hindi ko siguro kayang mainis sa ginawa niya kasi naglinis din siya ng bahay. Tapos, di ba, naglinis siya ng bahay. Wala naman siyang kinuha na sobrang mamahalin doon. Siguro natipuhan niya lang talaga yung sombrero na iyon. Kaya niya kinuha. Pero yun lang, Kasternation. Meron lang tayong gustong i-share na ganyang klase ng impormasyon sa inyo. Pero balik tayo sa sinabi ko kanina, no? May mga nagtatanong kasi kung saan may mga drop boxes natin. O ito, Kasternation, unang-una po, dyan po sa may Roselada Shop, sa may 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City. At ito pa, Kasternation, ha? Sa mga nagtatanong din dyan, sa may bandang Santa Cruz, Manila, meron din po tayo dyan. Sa may Criselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila. At sa Lily Mart by Nice Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila. Diyan po sa may barangay 311 Zone 31, Barangay Hall 1032P, Guevara Street, Santa Cruz, Manila. At meron din po tayo dyan sa mga nagtatanong sa mga taga-Pasay. Diyan po sa may 2B23 Paris Mini Mart at sa may diyan po sa may Ground Floor Empire Center Mall at sa Loring Street, Pasay City. At sa mga nagtatanong sa may mga bandang Caloocan City, diyan po sa may Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City. Yan na, sa mga nagtatanong po, araw-araw po kayo makinig sa ating himpilan para po malaman po ninyo kung saan pa yung may mga drop boxes po tayo dyan. Sige, banggitin na rin natin sa mga taga Parañaque City. Opo, sa mga taga Parañaque City, meron nga po tayo dyan sa may Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2 Silverio Compound, Sukat, Parañaque City. So, hulog-hulog po kayo ng inyong maraming entries. Dahil the more entries you send, the more chances of winning. Well, anyway, Highway, by the way, Castornation, kasama kapiling niyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimigora The Explorer. Sa mga hinahanap na ang kani-kanilang mga antok ngayong gabi na ito, maya-maya lamang, mga pampaantok na rin, pamparelax sa ating mga isipan, ang ating mga tugtugan. Kaya pakantabayanan mo yan. Pero enjoy po muna natin ang ating program, Evening Star Sweep. Kasama kapiling niyo pa rin Gumora Lamarga at Pumasada, ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimigora The Explorer. Kaya naman, baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM!
9: Ayos na!

0: There's No Easy Way by James Ingram. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 ng gabi. 9:57 in the evening is our Philippine Standard Time. Kastar Nation, ang ating oras nga po ay 9:57 in the evening na. Pero, Kastar Nation, tayo po muna ay pansamantalang mawawala sa ere. Pero, babalik din po tayo maya-maya dahil magkakaroon lamang po tayo ng maikling technical adjustment. May mga ayusin lang tayo para po mas maging malinaw ang ating himpilan po sa inyong mga radyo. Anyway, highway, by the way, Kastar Nation, mamaya ulit magkadaupang tenga tayo ha. Mamayang 10:30, magbabalik po kami on air. Huwag kang aalis. Diyan ka lang. Konting-konting hintay lang dahil ipagpapatuloy po natin ang ating mga nagagandahang tugtugan. Ano, grabe yung awitin. Bago tayo magpaalam, saglit. Bago tayo magpatalastas muna at mawala onti ng onting oras lamang ay yung There's No Easy Way ni James Ingram. No, grabe. No, may mga tao talagang hindi nila intention makasakit accidentally or not intentionally talaga na masaktan nila isang tao. Pero yung iba, no, nakakaloka na kaya nila manakit. Sana ikaw, Kastar Nation, piliin mo na huwag manakit ng kapwa mo in any form. Mapa-physical naman yan, emotional or mental. Isipin natin yung kapakanan ng ating kapwa. Isipin natin yung magiging long-term impact nito sa kani-kanilang buhay. O, marami pa tayong pag-uusapan, Kastar Nation, ha? But for now, tayo po muna ay magkakaroon ng maikling-maikling technical adjustment. Tayo po ay magkakadaupang tenga. Mamayang 10:30 po ulit at pag-uusapan po natin ang ating panibagong start nung tonight. Ito po rin po ang inyong hipilang pinapakinggan. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: 102.7 Star FM will be temporary off the air for a while for some technical adjustment. Please bear with us.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: 102.7
5: Basta! 102.7

0: products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan. Maayos ang buhay mo.
3: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
4: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100-gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
13: Masigla ka sa ko. Basta
14: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
10: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
15: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Dexter Osales mula sa Pasig City. At ako nga ang isa sa mga nanalo ng special limited edition radio set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week number 3 ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM special draw. Dahil sa aking proof of purchase na pure gold, ako ang nabuno para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio, cash prizes at iba pang limpak-limpak na pa-premyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: Philippines number one, Star FM.
10: You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
6: Mmm! Holiday!
5: Almusalin ng nan.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
6: Wow! Manoche buena!
5: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
6: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
7: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
8: Kapit bahay!
9: Hi, Mare!
7: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
8: Kapit ka dyan!
7: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linam-nam?
8: Kapit sarap, kapit saya
9: from Sarsaya!
10: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
11: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
12: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
11: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
12: Orokan, maayos ang buhay mo.
11: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
14: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
11: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
15: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
16: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
17: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
16: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
17: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
1: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano?
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
12: Sanglang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
14: goods ka.
7: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
15: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
15: Masigla ka sa ko. Basta
10: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
16: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Radio Bumbo.
1: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
2: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, katatampu't isa, huling araw sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
1: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan mamaya mga bangko, Internal Revenue at ang Anti-Money Laundering Council nagsumite na ng financial records si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court.
2: Umano'y laganap na gun violence sa Pilipinas sa tambatayan ng International Criminal Court sa drug war case ni former President Rodrigo Roa Duterte kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte. Apalasyo Malacanang naman pumalag sa panibagong batikos.
1: Sa ibang balita mamaya, ang utang ng gobyerno ng Pilipinas lumubo na sa 19.06 trillion pesos nitong buwan ng Hunyo.
2: Taas sahod na 85 pesos sa National Capital Region, ipinagpaliban muna. Mga labor groups naman kinundin na ang panibagong pagkaantala sa pagtaas ng sahod.
1: Sa provincial report, abangan din mamaya dalawang paaralan sa General Santos na katanggap ng banta ng pamamaril. Investigasyon nagpapatuloy.
2: Abangan din mamaya sa ating international news, libu-libong Moroccan migrants tumawid patungo sa border ng Spain ng Madrid.

0: na ang pagdedeklara ng national emergency.
1: At sa sports news, abangan din mamaya alas Pilipinas women's team, kompleto na ang roster para yan sa opening leg ng 2026 Southeast Asian Games V-Cup. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog na nakapagsumite na ang lahat ng mga bangkong pinadalhan ng subpoena ng Senate Impeachment Court ng mga hinihinging dokumento kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna rin nagsumite ang Bureau of Internal Revenue at ang Anti-Money Laundering Council ng mga naturang dokumento. Ayon kay Attorney Bantog, may ilang bangko ang humiling ng karagdagang 10 araw upang makumpleto ang iba pang dokumentong hinihingi ng korte. Anya, isusumite sa impeachment court sa araw ng Lunes ang kanilang kahilingan para sa pag-aproba. Hindi niya tinukoy kung aling mga bangko ang humingi ng palugit. Sinabi rin ni Attorney Bantog na hindi pa sinusuri ng Office of the Clerk of Court ang laman ng mga isinumiteng records dahil sa dami ng mga dokumento o bulto ng mga dokumento. Tiniyak niyang ang isa sa gawang proseso ay pagtanggap, pag-inventaryo at pag-verifika lamang ng mga kahon at electronic files na isinumite ng bawat institusyon. Samantala, sinabi naman ng Office of the Clerk of Court na mahigpit na binabantayan ang chain of custody ng mga nabanggit na dokumento. Ibibigay naman ang mga kopya sa prosecution at sa defense matapos makumpleto ang inventory, habang ang Anti-Money Laundering Council records ay lalabas lamang matapos ang in-camera review ni Presiding Officer Senator Francis Escudero.
0: Sa ibang usapin naman, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala siyang personal na problema kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng tanong na kung mayroong namamagitan na alitan sa kanilang dalawa. Sinabi ng Vice Presidente na kanyang puna ay nakatuon sa paraan ng pamumuno ng Pangulo na inilarawan niyang isang weak leader. Ayon sa kanya, nagdudulot ito ng kaguluhan sa pamahalaan kung saan nagkakanya-kanya na umano ang mga opisyal at unti-unting nawawala ang respeto sa mga institusyon. Iginiit ng Vice Presidente na wala siyang personal na galit kay Pangulong Marcos, bagamat sinabi niya posibleng iba ang pananaw ng Pangulo. Aniya ang kanyang mga pahayag ay bahagi lamang ng kanyang karapatan bilang isang mamamayan na gamitin ang freedom of speech.
2: Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. So, wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron. Pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with this administration, and with the government right now, is my right to freedom of speech.
0: Pagi na bayag ni Vice President Sara Duterte, ang pangalawang pangulo ay nasa The Hague, Netherlands at nakikipagpanayam sa mga Filipino community doon kasabay ng kanyang pagbisita sa kanyang ama na si former President Rodrigo Robo Duterte na nakapiit naman sa detention facility ng International Criminal Court.
1: Kaugnay din po niyan habang nasa The Hague sa The Netherlands, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi maaring basta iugnay sa war on drugs ang lahat ng mga biktimang binanggit sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, laganap ang gun violence sa Pilipinas at maraming pagpatay ang maaring may ibang motibo gaya ng personal na alitan, krimen o contract killing. Sinabi ni Vice President Sara na ang pagpapatupad ng anti-illegal drugs campaign o tukhang kahit pa may mga pagkakamali o kakulangan ay hindi otomatikong may tuturing na crimes against humanity. Anya, ang pagiging mahigpit ng pamalaan laban sa ilegal na droga ay isang pulisiya ng gobyerno at hindi isang krimen laban sa mga mamamayan o krimen laban sa sangkatauhan. Inwestiyon din niya ang ebidensya ng International Court matapos niyang magbago ang bilang ng mga unang biktima sa paglipas ng panahon. Ayon sa Vice Presidente, mula sa mga naunang ulat na humigit kumulang sa 30,000 nasawi, bumaba ito ng hanggang sa 13,000 at kalaunan ay nakatuon na lamang sa hanggang 32 na mga murder. Muli ring nanawagan ng Vice Presidente na palayain na ang kanyang ama habang dinidinig ang kaso. Iginit na hindi ito flight risk at hindi rin naman makikialam sa investigasyon. Ang pahayag ay ginawa niya sa harap ng mga supporter ng dating Pangulo sa The Hague kasabay ng kanyang pagbisita sa kanyang amang nakakulong sa detention facility ng International Tribunal. Kaugnay po niyan, binatikos naman ng Palacio Malacanang ang muling pagbanggit ni Vice President Sara Duterte sa madaling pagkuha ng assassin o mamamatay tao. Inayag ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung may alam si Vice President Duterte tungkol sa gun violence at pagkuha ng assassin sa bansa, narapat lamang daw na tumulong siya sa pamahalaan upang mabawasan ang krimen at may bigay ang mga kaukulang impormasyon sa mga otoridad. Ayon kay Undersecretary Castro, matagal nang naging opisyal ng gobyerno si Vice President Sara at naging pangulo rin ng kanyang ama. Kaya't kinwestiyon niya kung bakit hindi umano ito nasumpo no, kung totoo ang kanyang mga pahayag. Binigyang diin ng palasyo ang mahigpit na kampanya ng kasalukuyang administrasyon kontra sa kriminalidad o panglaban sa kriminalidad. Anya, hindi dapat ipinopromote ang ideya ng pakipag-ugnayan o pagkuha ng isang assassin o mamamatay tao upang ipapatay ang taong kinagagalitan.
0: Samantala, mariingitin ang ginaman ni former Senator Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tuta o mano ng International Criminal Court sina Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at ang dating senadora. Ayon kay Trillanes, walang sinumang kumukontrol sa International Court at ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay bunga ng ilang taong investigasyon. Sinabi ni Trillanes na alam umano na maraming Pilipino ang libu-libong pagkasawi o pagkamatay na naganap sa panahon ng War on Drugs ng dating Pangulo na siyang naging batayan ng Case of Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating Pangulo sa The Hague. Nauna na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon ng mga taga-suporta sa Netherlands na tila nakatuon lamang ang International Criminal Court sa kaso ng kanyang ama kaya tinawag niya itong tuta ni Marcos at Trillanes. Gayunman, batay sa opisyal na talaan ng International Court, mga iba pang kasalukuyang investigasyon at tribunal sa iba't ibang bansa tulad ng Ukraine at Gaza. Nakatakdang magsimula naman ang paglitis kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa buwan ng Nobyembre at 30.
1: Abangan umamaya ang dagdag ng mga development mga kabombo kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy na investigasyon ng mataas na kapulungan dito po sa flood control scandal. At kung babalikan po natin ay nagkaroon po muli ng issue dyan sa may Taguig City at sinasabi po ni Senator Ping Lacson na kanila po itong iimbestigahan. At yan ay kasunod na rin nung naunang mga panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na dati pong alkalde ng Taguig City na magkaroon ng investigasyon muli sa flood control scandal na bagay naman natutuparin naman ng majority block ng Senado. Abangan po yan mamaya.
0: Papatayo na karagdagang report, tinutukan ng ating news team ang Palasyo Malacanang. Binigyan din ang maigting na kampanya laban sa krimen sa gitna na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa pag-hire ng assassin. Si Pangulong Marcos naman, hindi magiging hadlang sa paglabas ng katotohanan kasunod ng pagbibigay ng go signal na ilabas ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ang asawa nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Ang mga balitang yan itinutukan ni Bombo Analyst Soberano.
3: Tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang matatag na kampanya ng gobyerno laban sa kriminalidad at lahat ng uri ng krimen sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng naging pahayag din ni Vice President Sara Duterte na sa Pilipinas ay maaari pong umupa ng gunman sa halagang 5,000 pesos para magpakitil ng buhay ng isang individual. Ayon kay Yusek Castro, ang Vice President ang siyang dapat na nanguna para pigilan at hindi upang maging promotor sa pagkausap sa isang assassin at upahang pumatay sa isang taong kinaiinisan. Kung mayroon anyong ilang ukol dito ang Vice President, dapat sanang tumulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon, gaya ng halimbawa ng datos patungkol dito. Tanong ni Castro, bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo man lalo at matagal na siyang opisyal at namuno din ang kanyang ama bilang dating pangulo ng ating bansa? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
3: Samantala, iginit din ng Malacanang na ang paglalabas ng mga tax record ni Vice President Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio ay alinsunod sa batas at sa tamang proseso. Ayon kay Castro, bagamat maaring magsilbi itong President sa mga susunod na administrasyon, ito ang hinihingi ng kasalukuyang sitwasyon at maging ng ilang senador. Binigyang diin ni Castro na hindi magiging hadlang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglalabas ng katotohanan at handa itong suportahan ang mga hakbang na naaayon sa umiiral na proseso. Kaugnay naman ng inaasahang aligasyong may political motive ang naturang hakbang, sinabi ni Castro na paulit-ulit na lamang itong ibinabato sa Pangulo sa tuwing gumagawa siya ng desisyong naaayon sa batas. Anya, hindi matitinag si Pangulong Marcos sa mga negatibong puna at mananatiling nakatuon sa pagsunod sa batas at wastong proseso sa pagganap ng kanyang tungkulin. Muli si Yusef Claire Castro.
4: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang atin na dinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan.
5: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Oras natin 14 na minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 7 hunang umaga. Sa ibang mga updates tayo, lumubos sa 19.065 trillion pesos ang kabuang natitirang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtatapusuyan ng Hunyo ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng 518.98 billion pesos kumpara sa 18.5 trillion pesos noong katapusan ng Mayo at higit din pong mataas sa 17.2 trillion pesos na nitalang utang noong Hunyo ng nakalipas na taon. Ayon sa Treasury Bureau, ang 2.8% na pagtaas ng utang ng Pilipinas ay pangunahing dulot ng mas malaking pangungutang ng pamahalaan kapwa sa loob at labas ng bansa upang pundohan ang mga programang pangkaunlaran. Nakatulong naman ang mas malakas na piso upang bagyang mabawasan ang pagtaas ng kabuuang utang ng bansa. Umabot sa 12.8 trillion pesos ang domestic debt o itong utang sa loob ng bansa at mas mataas ng 2.7% kumpara noong Mayo at 7.4% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay mula po sa government securities. Sa naturang panahon, nakapagtala rin ang pamalaan ng hanggang sa 342.9 billion pesos na net issuance ng government securities habang nabawasan naman ng 0.60 billion ang halaga po ng onshore dollar bonds dahil yan sa paglakas ng piso o pansamantalang paglakas ng piso. Samantala, umabot naman sa 6.2 trillion pesos ang utang panlabas ng gobyerno at mataas po ng 176.6 billion pesos mula sa dati ho nating utang na 6.05 trillion pesos noong katapusan ng Mayo. Ito ay bunsod pa rin ng karagdagang pangungutang sa ibang bansa. Nakatumbas yan ng hanggang sa 223.11 billion pesos.
0: Sa ibang balita naman, ipinagmalaki ng Filipina National Police na naging bloodless but productive ang kampanya kontra illegal na droga. Matapos makumpiska ang tinatayang 122.5 billion pesos na halaga na ipinagbabawal na gamot mula noong Hulyo taong 2022 hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., patunay ito na maaring maging epektibo ang kampanya laban sa droga habang nakabatay sa rule of law human rights at due process. Anya mahigit 206,000 drug suspects na rin na aresto sa loob ng 4 taon. Batay sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, naging posible ang malaking drug haul dahil sa mas pinaigting na koordinasyon ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies. Sinabi rin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na mas mataas ito kumpara sa 91 billion pesos na halaga ng droga na nasamsam sa nakaraang administrasyon sa loob ng 6 taon. Tiniyak naman ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na ipinagpapatuloy at ipagpapatuloy nito ang pagtutok sa pagbuwag sa mga drug den at sindikato sa ating bansa habang nanatiling nakasandiga ang kanilang operasyon sa ebidensya, pananagutan at paggalang sa karapatang pantao.
1: Sa ibang balita ho tayo, bumuo ng Department of Energy ng isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang systems loss charge at value-added tax sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer. Ayon sa Department of Energy, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at mga electric cooperative. Layunin nitong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang may patupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maugunitang sa kanyang State of the Nation Address, siniling ng Pangulo sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o itong kontrobersyal na EPIRA Law upang tuluyang maalis ang systems loss charge at ang kaakibat nitong value-added tax sa mga electricity bill. Sinabi ng Energy Department na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotektahan ang mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong Hulyo 28, mga kabumbo, nagipagpulong na rin ang Energy Department sa Energy Regulatory Commission at maging sa Manila Electric Company upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ang bagong panukala. Bagamat nagpahayag ang Meralco ng kahandaan na pag-aralan ng mga operational adjustment na makatulong upang mapababa ang singil sa kuryente. Iginiit ho ng naturang kumpanya na kanilang pag-uusapan at kailangan pang pag-uusapan kung sino ang sasalo sa halaga ng systems loss charge kapag katuluyan na itong inalis dahil maaari daw humano itong umabot sa bilyong-bilyong piso.
0: Kinumpirma naman ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na pansamantalang hindi muna maipapatupad ang 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila kasunod ng utos ng korte. Ito ay matapos maglabas ang Pasig Regional Trial Court ng isang status quo anti-order noong Hulyo 24, isang araw bago ang itinakdang implementasyon. Dito iniutos ng Executive Judge Aquiles Bunawitan na panatilihin muna ang dating wage rate bago ang inaprubahang aumento. Ayon kay Secretary Tolentino, malungkot man ang desisyon ay gagalang at susunod ang kagawaran sa utos ng korte. Ang unang tranche ng taas sahod na 60 pesos ay orihinal na nakatakda maging epektibo ito noong Hulyo 25 ng kasalukuyang taon. Kinundin na naman ang Trade Union Congress of the Philippines ang petisyong inihain sa Pasig City Regional Trial Court na humihiling na ipatigil ang pagpapatupad ng wage order ng National Capital Region, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon sa Trade Union Group, layunin ang petisyong inihain ang dalawang construction firms na pigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kabilang ang unang aumento na 60 pesos na ipinatupad noong Hulyo 25. Giit ng labor group na ang hakbang ay mapagpaliban pa sa matagal nang hinihintay na aumento ng sahod ng manggagawa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, mga pamasahe, kuryente, pabahay at iba pang pangunahing pangangailangan. Tinawag ng grupo ang petisyon bilang malinaw na pagpapakita ng umano'y kasakiman at kawalan ng malasakit ng ilang kumpanya sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino.
1: Meron na ho tayong 21 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, magkakabombo. Ang grupong Ilaw Pilipinas meron pong pangamba dun sa posibleng epekto ng pagtanggal ng systems loss charge habang ang Energy Regulatory Commission hinihimok po na ituloy ang pagbabantay sa mga energy distributors. May update ho dyan si Bombo Grant Hilario.
6: Ibinahagi na isang non-profit organization na Ilaw Pilipinas ang kanilang pangamba sa posibleng epekto ng pagtanggal sa systems loss charges ng bayarin sa kuryente. Sa isang eksklusibong premium ng Bombo Radio kay Agnes Beng Garcia, National Convener ng Ilaw Pilipinas, kanyang sinabi na maaring makaapekto ito sa ilang electric cooperatives. Magiging problema niya ito sa mga maliliit na electric cooperatives sapagkat sila na umano ang sasalo sa pagbabayad ng systems loss. Bagamat maganda at ikinatuwa ng karamihan na ang bahagi ng talumpati sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol dito, get niya, dapat pa rin mapag-aralan maigi ang epektong itudulot.
7: Magiging problema po ito para sa mga ibang electric cooperatives natin na hindi po ganun kababa ang kanilang systems loss, na medyo malaki-laki ang dagok sa kanila. So kung ang mga electric cooperatives po na ito ang magbabayad, medyo malaki po ang magiging burden sa kanila. Nakakailanganin po talaga nilang ng malaking tulong mula sa NEA, mula sa ERC, para talagang paayusin po ang kanilang mga power lines. So it is good to hear in terms of a speech, pero kung titignan po talaga natin yung ating bill, magkano po ba talaga yung ating systems loss, at depende po sa electric cooperative yan, sa kanilang kakayahan para punuan po yung mawawala po sa kanila doon kung sila po ang sasagot. Baka po marami tayong mga electric cooperative na mas lalo pong sumama ang kanilang kalagayan.
6: Pinangangambahan din ng Ilaw Pilipinas ang posibilidad na sa pagkakatanggal ng systems loss charges ay ilipat o idagdag ang bayarina sa ibang paraan. Posible kasing matanggal ito, ngunit ipapasa lamang muli sa mga consumer ang pagbabayad ng inialis na bayarina sa singil ng kuryente.
7: Iyon nga po ang isang pangamba natin bilang mga member consumer owners, kasi ginagawa din naman po talaga ito, no, na pinapasa talaga sa ating mga consumer ang pagbabayad sa mga bagay na to. So ang aming apela sa ERC ay talagang patuloy po silang magbantay, patuloy po silang suriin kung ano tong mga bagay-bagay na chinacharge sa atin ng mga energy providers, mga distributors at electric cooperatives, para hindi po magiging ganito.
6: Kaugnay dito, maring iginayad ni Navota City Representative Toby Chanco na hindi dapat umano akuin ng mga consumer ang systems loss sa kuryente. Kung saan muling isinumite ng mambabatas ang kanyang panukalang alisin na ang systems loss charges sa buwan ng singil ng kuryente. Ang naturang muling paghahain ay alinsunod sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nararapat pasanin ng mga consumer ang systems loss charges bilang bahagi sa mahakbang para mapababa ang mataas na singil o presyo ng kuryente sa bansa. Ikinatuwa ni Representative Chanco na ang panukalang matanggal ang singil sa systems loss ay malinaw ng bahagi sa legislative agenda ng Pangulo. Matagal na niya itong sinasabi na hindi makatarungan ng ordinaryong consumer pa ang pinagbabayad sa mga nananakaw na kuryente at pagiging hindi epesyente na wala naman silang kinalaman. Kung kaya't kasunod sa talumpati ng presidente sa makaraang State of the Nation address, umaasa ang mababatas na makakakuha na ito ng sapat na suporta sa Kongreso upang tuluyan ang maisabatas. Panawagan din niya sa mga kapwa-kasamahan sa Kongreso na suportahan ang panukalang batas, lalo pat suportado na rin mismo ng Pangulo.
1: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Meron na tayong 25 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kabombo. Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita, maki-update humuda tayo sa mga kaganapan dyan sa may West Philippine Sea. At yun hong reaction ng Philippine Coast Guard doon sa kamakailan po ay maalab na pahayag ni Pangulong Marcos dito sa pagbabantay ng uniformed personnel dyan sa may West Philippine Sea. Kasama ho natin si Admiral J. Tariela, ang nagsisilbing tagapagsalita o spokesperson ng Philippine Coast Guard para sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea. Thank you so much for joining us, Admiral Tariela, Sir, si Bombo Genesis at Bombo J. Huito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po'y napapakinggan at napapanood live sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko pong kunin yung reaction po ninyo, Admiral, doon sa maalam nga napahayag ni Pangulong Marcos. Sabi niya, hindi tayo pasisiil. Anong take ko dito ng Philippine Coast Guard, lalo kapag pinag-uusapan ho natin ang mga banta dyan sa may West Philippine Sea na isa po sa mga pinatungkulan ni Pangulong Marcos? Sir.
8: Well, una sa lahat, I don't think na merong significant adjustment ang paanong tuna ng Pangulo nung nakalang State of the Nation address niya? It's because since day one, ang sabi niya rin, we will never surrender a square inch of our territory to any foreign power. Noong mga nakaraang taon, except last year, yung zona niya ng 2025, has been very consistent. Ang sabi niya rin, we will never yield. So ngayon, Tinagalog lang, inulit nga rin uli yung we will not yield. Tapos may Tagalog na hindi tayo pasisiil. I don't think that there will be significant adjustment. What I'm just wanting to emphasize is that mula noon hanggang ngayon, ang pagkindig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. has been very consistent. No? Pagdating sa West Philippine Sea, I think this is the most consistent policy ng ating Pangulo mula unang taon niya hanggang ngayon, and hoping, no? Although sinabi niya naman sa kanyang zona na he's going to continue what he started simula nung in-assume niya ang pagiging pangulo ng bansa na ito. So I'm hoping that until the last year of President Ferdinand Marcos Jr., hindi magbabago ang kanyang pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea.
1: Mm-hmm. Sa tingin huli niyo, magkakaroon ho kaya ito ng epekto sa China, lalo't tuloy-tuloy ho sila sa kanilang ginagawang pambubuli, ano? Or ika nga, will it strike a chord sa China after ho nitong maalab na pahayag ni Pangulong Marcos?
8: Well, again, we cannot speculate kung ano magiging response ng China sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But we need to understand, no, na ito dapat ang panuntunan ng isang pangulo. We don't really care about, you know, the reaction of China, dahil ang pagtindig ni Pangulong Marcos ay sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. And we're not violating any laws. Katulad ng sinabi niya, we are not greedy, we are not racist, and we are not liars. We're not greedy in the sense na wala naman tayong inaangkin kung ano lamang talaga ang nasa atin. We are not liars dahil hindi naman tayo nagsisinungaling. Everything that we stand for is always supported by international law, no? And sa nakaraang zona niya, ginita niya rin ang 2016 Arbitral Award. So, I don't think that for President Ferdinand Marcos Jr., he considers whatever the reaction of any other country pagdating sa usapin ng ating karapatan sa West Philippine Sea.
1: Hmm. Pero yung policy na yan na babanggit po ninyo, Admiral, ano, pwede bang masabi na, well, kahit papano, measurable ito or impactful ito dyan sa West Philippine Sea, or meron ba itong somehow concrete translation doon ho sa ating pagbabantay dyan sa pinagagawang karagatan, sir?
8: I think it's very easy for us to size up, no, or to measure kung ano ang naging impact ng pagtindig ni Pangulong Marcos sa West Philippine Sea. Let's talk about the transparency efforts, no? Sa transparency effort ng ating pamahalaan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, nung nakaraang survey last December ng Pulse Asia, it says that 9 out of 10 Filipinos are supportive of the transparency effort. Mas gusto ng ating mga kababayang Pilipino na isa publiko ang lahat ng insidente na nangyayari sa West Philippine Sea. Ganun din ang bilang ng mga Pilipino, I think 8 out of 10 Filipinos would be willing to stand up for rights in the West Philippine Sea. So, para sa akin, pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino is a good indicator of the policy of President Marcos, and also the willingness of the Filipino people to fight for our sovereignty and sovereign right is also an evidence, no, na positibo at tinatanggap ng ating mga kababayan Pilipino ang kanyang polisiya pagdating sa usapin ng West Philippine Sea.
1: And dyan po yung susunod na katanungan ko sa Admiral, ano? Bilang resulta ho kasi dito, may mga pumupuna dyan sa policy na yan or sa paninindigan na yan, especially yung mga critic ng administration na ito or ng Marcos administration. Ang challenge or ang question ho para ho sa Philippine Coast Guard, lalo ho sa transparency policy na yan, paano ho ma-bridge yung gap na yan mula doon sa mga kritik at doon sa pagnanais ng administration na somehow maipatupad yung policy na ito, Admiral?
8: Well, para sa akin, no, kung wala tayong bias, hindi tayo talaga diniktahan o hindi tayo binayaran ng China para maging maingay na troll or influencer against our fight in the West Philippine Sea. Kumbaga, everything is normal. Ano lang, normal variable lang. Baga, walang nag-motivate sa'yo to be an assertive naysayer ng ating position sa West Philippine Sea. Kung everything is normal, kapag Pilipino ka, dapat titingindigan mo talaga ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Ngayon ang tanong, kung ordinaryong Pilipino ka, hindi ka naman binayaran, pero maingay ka sa ating position sa West Philippine Sea, I would like to believe na isa ka lang na naging biktima ng fake news and misinformation. You are misled, you are misinformed pagdating sa issue ng West Philippine Sea. And the saddest part of that is meron pang isang dahilan. No? Ang problema sa ating mga kababayan, naapektuhan na rin sila ng pagiging panatiko sa isang politiko. Na porke ang kinikilala nilang politiko ay iba ang pagtindig sa West Philippine Sea at kumikiling sa China, parang it also made them convinced, no, na tama yung paninindigan ng politiko nila. And this is the reason why we're doing transparency. To provide the right information, ma-convert pa natin ang mga misinformed na ating mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea. And secondly, also for those fanatics, no, to also be converted. Na kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, hindi ito usaping political. Ito ay usapin nating lahat bilang Pilipino.
1: Okay. Bumujay, with your follow-up, Pedro.
0: Admiral, kayo po yung pinaka-vocal dito, no, sa usapin ng West Philippine Sea under Marcos administration. Nakita po ninyo kung paano yung policy direction ng ating Pangulo under naman kay former President Benigno Aquino, ang 2016 award ang naging legasiya. Ngayong administration ni Pangulong Marcos naman, ano sa tingin ninyo ang pinakamalaking iiwang legasiya ni Pangulong Marcos?
8: Para sa akin, ang pinakamalaking legasiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagtaas ng kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino. Totoo yung sinabi mo, no? I mean, we cannot take it away from President Noynoy Aquino. The 2016 Arbitral Award is something that has to be credited to President Noynoy Aquino. Pero alam naman natin na nangyari after him. It was the Duterte administration na binaliwala ang pagkapanalo natin. And at some point, the Filipino people were also misinformed, no? And the incidents that were happening were actually downplayed. Kaya nabudol natin ang mga Pilipino nung nakarang administrasyon. But for President Ferdinand Marcos Jr., ang pinakamahalagang contribution niya rito sa ating laban ay magising ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Na kapag pinag-usapan natin ng West Philippine Sea, laban nating lahat ito bilang Pilipino. When we started the transparency effort, no, kapag sinabing WPS, every time I visit different universities, lalo na sa Visayas at Mindanao, not everybody can really explain what WPS stands for, no? Ano ang acronym na WPS? Pero ngayon, sa kasalukuyang panahon, mula bata hanggang sa matanda, ordinaryong tao, mula elite, middle class, and even on those people who are in the poverty level, can stipulate what WPS stands for. And they are all more aware and they also support our fight in the West Philippine Sea. So para sa akin, this is the biggest contribution of President Ferdinand Marcos.
0: Ngayon, parang mas bukas ang kasalukuyang administrasyon sa pagsama ng mga sibilyan at even media men, no, dyan sa West Philippine Sea, which is far different sa past administration na halos walang civilian convoy na nakakapunta dyan, Admiral.
8: Yes, as part of our transparency effort, naniniwala ang ating pamahalaan that the Filipino people deserves to know what is happening in the West Philippine Sea. At yung aming panuntunan, no, that the only way that you can awaken the sense of patriotism of the Filipino people is to provide them the right information.
0: Also, may dagdag ko rin, ano, Admiral, after ng State of the Nation address, may sumunod ulit na post itong Chinese Embassy sa Manila about sa inyo. Ito yung sinabi nila, a lie is a lie. Hindi mo kayang gawing katotohanan ang kasinungalingan sa pamamagitan ng whitewashing, Mr. Zay Tariela. Simple lang, hinahamon kitang panoorin ang buong video at sabihin sa publiko na hindi ka nagsisinungaling. Yan po yung sinabi ng Chinese Embassy. Ano po yung sagot niyo dito, Admiral?
8: Alam mo, sa totoo lang, desperado na si Mr. Go Away kasama si Chinese Ambassador para sirain ang aking kredibilidad being the loudest voice pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Saan ka makakita na bubuhayin pa nila itong issue na ito na paulit-ulit? Last January pa nila ginawa ito, nag-diplomatic protest na sila na halos buwan-buwan inuulit-ulit na ginagamit na pang-kumbinse sa mga Pilipino na nagsinungaling ako. Now, ang issue ni Mr. Go Away at saka ni Chinese Ambassador, mukhang siya naman na nagdidikta kay Go Away, is that binastos ko daw ang Chinese leader. Well, una sa lahat, no? Ang sinabi kong, well, hindi ko naman pinangalanan dun sa caricature, which is totoo naman, no? If you're going to look at the slide, wala namang nakapangalan dun na si Jinping. Ngayon, nilabas nila ang isang university lecturer sa loob ng isang university setting na binanggit ko na si Xi Jinping and all. But again, these are two different occasions, no? Una sa lahat, we have academic freedom, no? It doesn't reflect my position as a spokesperson dahil tayo ay may malayang pamamahayag. Nagsasalita tayo dito, nakikipag-usap sa mga estudyante ng isang universidad. Secondly, they should stop deflecting this issue, no? Ang satirical images na ginamit ko does not equate to the racist video na ginawa nila and does not also equate to the harassment, the bullying, and barbaric activities of the People's Republic of China. Kahit anong political satire na image na maiguguhit ng kahit na sinong Pilipino, hindi nito matutumbasan ang pambababoy ng Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia, sa mga mangisdang Pilipino na binubuli at pinaaalis nila sa Bajo de Masinloc dahil patuloy nila itong kinakamkam ng walang legal na basehan.
0: In connection to that, Admiral, pinuna kayo ni Sir Robin Padilla sa sinabi na, kayo naman daw ho yung nagsimula. May time na po ba kayong mag-usap ni Sir Robin after niyan?
8: Well, first of all, I don't have any personal issues kay Senator Robin Padilla, no? Siya ay ating nirespeto being the number one senator ng 2022 election at inaasahan natin uling maging number one nitong 2028 election according to the most recent survey, no? Mataas ang respeto natin kay Senator Robin. Pero pagdating dun sa comment niya ng monkey na through the lens naman daw ng mga white supremacists, I think it's inappropriate dahil una sa lahat, ang nagsabi sa ating unggoy tayo dito sa video na to is not actually the Europeans or the Americans. Ang nagsabi sa atin dito sa video na ito ay China. Secondly, parang naka-move on na ang mga white supremacists na sinasabi niya sa issue ng racism. Racism does not have any space in our modern society right now. Hindi na ito ginagamit sa Europa, hindi na ito ginagamit sa ibang bansa, no? Na masasabi nating used to be the white supremacist na pinatutungkulan niya. Third, kung ang tanong mo, nagkaliwanagan na ba kami? I mean, para sa akin, I explained it very plainly. Tinagalog ko na yung huling response ko sa kanya. Hindi naman na siya nag-reply. And so, I believe na naayos naman namin through my explanation, no?
0: Okay, Bobo Jen.
1: Panghuli na lang ho siguro, Admiral, no? At in connection pa rin dyan sa may question ni Bombo Jai, sa gitna po na magkakaibang pananaw ho ninyo between sa inyo at kay Senator Robin Padilla, paano ho masisigurong hindi po malilito ang mga Pinoy or ang public? Kasi it's either kayo po or si Senator Padilla ang kanilang paniniwalaan.
8: Alam mo, para sa akin, the only way that we can really size up the pulse of the Filipino people is to look at the social media comments, the social media reaction ng mga tao. And if you're, ayokong buhati ng bangko natin at ng ating pamahalaan pagdating sa issue ng West Philippine Sea, you can see it for yourself, no? Kung ano ang naging reaction ng ating mga kababayan pagdating sa issue ng racist video ng People's Republic of China.
1: Okay. Thank you so much for joining us, Admiral Jay Tarriela. Sir, ingat po kayo. Hanggang sa mga susunod po.
8: Thank you.
9: Thank you, sir.
1: Si Admiral Jay Tarriela, magkakaumbo, ang nagsisilbing tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o spokesperson ng Philippine Coast Guard sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea. Balik ko tayo sa atin pang mga karagdagang mga balita. Pero bago ho yan ang oras natin, meron na lamang ho tayong 20 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Iginigit po ng ilang civil society organization na hindi natugunan ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino at hindi rin daw nabigyan pansin yung pangunahing reforma na kinakailangan upang maresolba ang mga suliraning pang-ekonomiya at panglipunan. Ayon sa mga progresibong grupo, hindi nabanggit sa State of the Nation Address ang ilang mahalagang panukala tulad po ng Anti-Political Dynasty Bill, Party List Reform at ang Kadena Bill. Muli rin nilang iginiit ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap nilang impeachment trial dahil sa munoy maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, hindi may paliwanag na kayamanan at mga alegasyon ng pagbabanta sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Binatikos din po ng mga grupo ang prioridad ng administrasyon ng malalaking infrastructure at energy projects sa halip na tutukan ng usapin na may direktang epekto sa mga mamamayan gaya ng trabaho, pasahod, serbisyong pangkalusugan, pagkain at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasabay nito, inilunsad nila ang tinatawag na People's Assembly, isang alyansang nagsusulong ng demokrasya, pananagutan, social justice at partisipasyon ng mga mamamayan. Nakatakda ang unang convention nito sa Setyembre 20 bilang panggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong 1972. Sa alos kaugnay din pong development magkakabombo, may exclusive report po dito ang Bombo Radio Iloilo. Kaugnay pa rin po doon sa panukalang buhayin muli ang nuclear energy sa ating bansa. Ang nuclear energy nasa tinatawag na immediate term development agenda na ayon po sa chairman ng House Committee on Nuclear Energy. May update po dyan at exclusive report ng Bombo Radio Iloilo.
9: Hindi na lamang pang matagalang plano, kundi isang agarang prioridad na ang nuclear energy sa bansa. Kasunod ng pagbanggit dito sa State of the Nation Address Asona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon ito kay Pangasinan 2nd District Representative Mark Huangco na isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng nuclear energy sa bansa, chairperson ng House Committee on Nuclear Energy at pangunahing may akda ng House Bill No. 8567 o ang PhilAtom Bill. Anya, sa loob ng maraming taon ay nananatiling teknikal at pangarap pa lamang ang usapin ng nuclear energy. Ngunit anya, binago ito ng SONA ng Pangulo dahil malinaw nitong isinama ang nuclear energy sa agarang plano ng bansa para sa kaunlaran. Umaasa rin ang mambabatas na ang panibagong suporta ng Pangulo ay magpapabilis sa pagpasa ng panukalang batas na naglalayong magbigay ng mga insentibo at magtatag ng malinaw na polisiya para sa integrasyon ng nuclear energy sa sektor ng kuryente sa bansa. Binigyang din ito na mahalaga ang maaasahan at abot-kayang supply ng kuryente upang masuportahan ang industrialisasyon, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at matugunan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Matatanda ang kabilang si Huangco nitong Hunyo sa naging mahalagang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos na nakatuon sa pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng civil nuclear energy na nagpapakita ng kanilang magkatulad na interes sa paggamit ng nuclear energy.
10: Since 1986, when we turned our back on Bataan, we became 65% imported coal and 10% malampaya gas. Total fossil fuels, 75%. And we are only 22,000 megawatts. Ilang pollution did that cause? Ilang tao ang maagang namatay, nagkasakit dahil nag-fossil fuel tayo? Kung nuclear sana, wala lahat yan. Nuclear safety. Nuclear saves lives.
9: Si Representative Mark Huangco para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: 15 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo at bago tayo umusan sa iba pang mga provincial report, makakausap po muna natin ang kinatawan ng Tingog Party List, si Representative Judas Sidre. Magandang araw po and thank you so much for joining us, Representative Sidre, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai Hoito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir.
11: Po sa inyong lahat, magandang umaga din po sa mga nakikinig sa ating oras.
1: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. So far, kamusta ho ito? And so far, ano po mga prioridad ho natin after ho nung State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, sir?
11: Tayo po ay masaya na kasama po sa naging priority na identify ng ating Pangulo, no, yung patuloy na investment natin sa education, especially dun sa inclusive education na na-mention po ng Pangulo, dun sa ating mga accomplishments na nagawa sa higher education, kung saan mas marami na sa ating mga state universities and colleges ang nakakasama na po sa world rankings, I think this is indicative of the attention that the president is giving to the education sector. Kami naman po bilang chairperson ng Higher and Technical Education ay tuloy-tuloy po ang ating pag-sulong po ng mga reforma na nisimulan na ng EDCOM 2. At inaasahan po natin, especially na ang sunod na gagawin ng Kongreso ay magbalangkas po ng national budget, na yung nasimulan po natin na magpibigay ng atensyon at ang pinakamataas na alokasyon sa edukasyon ay patuloy po din po sa ngayong taon.
1: Mm-hmm. And as of now, sir, wala pong pagbabago dun sa policy direction ng House of Representatives under kay Speaker D?
11: So far naman, tuloy-tuloy naman ang marching orders naman ng ating buting speaker is ibigay ang suporta sa ating presidente sa kanyang legislative agenda. Kung narinig nyo siguro nung nakaraang dalawang araw isa sa mga panukalang batas na final po ni Speaker Boji D at ni Majority Leader Sandro Marcos yung pagpapababa po nung threshold nung tax sa payment hanggang 350,000 para may exemption po sa income tax. So I think we are all working towards the same direction na making sure na mas magiging maayos ang buhay at mas maging maginhawa ang buhay, lalong-lalo na ng ating mga kababayan middle class. I think that was very well explained by the President in his State of the Nation address and all the other measures, especially yung mga tungkol sa kuryente, sa pang-araw-araw na gastusin ng ordinaryong pamilyang Pilipino, magiging priority din po ng mababang kapulungan.
1: Mm-mm. I'm concerned doon sa support ng House of Representatives, mga members ng House of Representatives kay Speaker D, kasi doon po sa naunang part ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos ay una niyang pinunto na nasa punto na tayo na malapit na makasuhan ng patong-patong na kaso si former Speaker, although wala siyang pinangalanan. Maraming nag-assume na ito'y si Representative Romualdez. So sa ngayon, after ng pronouncement na yan ni Pangulong Marcos, wala bang somehow mga House members na nagbawi ng suporta kay Speaker D, sir?
11: Wala naman ako narinig. Katulad yung sinabi ng ating Pangulo mismo, sinabi din niya na hayaan natin na ang gulong ng hustisya, no, yung proseso ng mga naatasang mga institusyon ng gobyerno ang siyang magpatuloy. Ginawa na ng administrasyon ng mga paunang hakbang bilang pagsunod doon sa kanilang pangako na talagang i-address ang problema ng korupsyon sa gobyerno. Pero sa puntong ito, katulad ng sinabi ng Presidente, na ibigay na ho sa mga naatasang mga institusyon katulad ng Ombudsman at ng iba pa ang pagsasampa po ng mga kaso. At ako, paniwala ko, agree po ako sa Presidente, hayaan ho natin ang proseso at ebidensya ang siyang magsabi dito.
1: Mm-mm-mm. Okay. Bombojay, with your follow-up kay Representative.
0: Representative, ano naman magagawa ng House of Representatives para sa power issue na nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang 5th State of the Nation address? Kung nandito sa pagtanggal sa systems loss charge, pag-amienda sa IPERA law at pagdagdag ng nuclear power sa energy mix ng Pilipinas?
11: Well, sa totoo lang, matagal na ho naging priority ng House of Representatives talaga ang pag-review ng IPERA law, no? Hindi lang ho sa issue ng systems laws, hindi lang ho sa yung mga issue na minention, minungkahi ng ating Pangulo noong nakaraang State of the Nation address. Matagal na ho nating gusto, like for example, ang inyong lingkod po, sinusulong na ang mga probinsyang merong host na geothermal energy, sana ho mabigyan ng prioridad. Matagal na ho natin sinusuportahan ang panukalan ni Congressman Mark Wangco na talagang palakasin ang paggamit ng nuclear energy sa ating bansa. So the houses are not old. These are not new issues. This has been long in our priority list. And with the President sa mandate, no, talagang magtutuloy-tuloy lang. Lalong-lalo na yung IPERA. Alam mo yung IPERA, IPERA law, hindi siya ganun ka simple medyo complex po ang arrangements natin ng ating power sector. Marami hong players, marami hong levels. At alam naman ho natin na ang kuryente ay isang mahalagang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya po talagang hindi rin ho siya mangyayari ng ganun lang kadali. Pero asahan po ng ating mga kababayan na bagamat magiging kumbaga demanding din ang process na ito, eh nakatuon naman ang inyong mga kinatawan sa House of Representatives na gawin ito.
0: Kaya nga, Representative, may mga pagkontra nga dito, no, from end ng mga electric companies. Yung katanungan dito, kaya bang asikasuhin ng House of Representatives ang lahat ng mga isyong nabanggit ng Pangulo, including yung priority legislation, habang busy naman ang karamihan dito sa impeachment trial?
11: Well, tayo naman may kanya-kanyang mga role, no? May kanya-kanyang mga komite. There are 300 of us. Meron mga kanya-kanyang prioridad. So, it's not as if the whole 300 is working on one thing at the same time, no? So, I think that's part of the leadership of Majority Leader Sandri Marcos na talagang naipapakita na pwedeng pagsabayin. Kasi pare-pareho naman itong mahalaga. I mean, ang ating ginagawa sa impeachment ay mahalagang proseso para talagang mapanatag ang accountability sa ating gobyerno, yung transparency, at ito po ay hindi lang tungkol sa katauhan ng ating vicepresidente, kundi sa mismo sa katatagan ng ating mga institusyon. Kaya prioridad din po yan ng Kongreso. Pero katulad ng mga nauna, no? Naunang mga pagkakataon, talagang tuloy-tuloy naman, hindi naman natigil din. Yung krisis sa gitnang silangan ay atin pong in-address habang nagpapatuloy po yung Hearings and Justice Committee. So especially right now, no, that the roles in the impeachment trial are already well-defined, na nandyan na ho ang ating mga prosecutors, I don't see any reason bakit magiging mahirap sa House of Representatives sa pagtuloy-tuloyin o at pagsabay-sabayin ang mga ginagawa ho natin sa impeachment man o sa pagbalangkas ng mga kinakailangang batas para sa programa po ng ating administrasyon.
0: Thank you, Representative Bombojen.
1: Okay, panghuli na lang ko siguro, sir, ano, parang consolation lamang sa mga listeners, mga viewers natin about doon sa pagtanggal ng systems loss. Any promise apart po ng House na kaya po nating maipatupad na ito or pwede nang mangyari within the year or siguro before matapos ang 20th Congress, kung meron man, sir?
11: Well, our marching orders are clear, no? To find a solution at the soonest possible time. And definitely, we will all act with dispatch, no? Talagang gagawa natin ang paraan. We'll have to roll our sleeves. Although, I would have to say, it won't be easy. It won't be that simple. Because ang pagtanggal ho ng system loss, basically, pag-review na rin ang kabuang energy ecosystem na meron tayo, no? So, kailangan natin hanapan sino ang magkakarga niyan, sino ang magiging responsable dyan. Pero asahan ho ng ating mga kababayan na ngayon na may signal na ho ng ating Pangulo, gagawan ho natin ang paraan at hanapan talaga. Hindi lang sa systems loss, kundi katulad niya ng sinabi ko, dun pa sa iba pang mga aspeto ng ipiralo na kailangan na ho ng pagbabago.
1: Andang pangako ho yan. Ano? Maraming salamat po sa inyo for joining us, Representative Jonas Cidre. Sir, ingat po kayo, sir.
11: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay ho kayo. Ang kinatawan ng Tingog Party List magkakabombo si Representative Jude Asidre. Bumujay.
0: Kabagi itong makabombo sa Star Nation, dumako na tayo sa mga report tinutukan ng ating provincial stations. Itong law expert, nagbabala sa pamahalaan na dapat maging maingat sa pagbuo ng mga pulisiya sa planong pagtatayo nitong Pax Silica na Artificial Intelligence Hub dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, may nakapanayam ang Bombo Radyo Rojas.
12: Nagbabala ang isang law expert sa pamahalaan na dapat maging maingat sa pagbuo ng mga pulisiya at proyekto kaugnay sa planong pagpapatayo ng Pax Silica AI Hub sa Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Atty. Rudel Taton, din ng Graduate School of Law, kailangan na maingat na pag-aralan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng naturang proyekto, lalo na sa kapaligiran, kinabukasan ng bansa, soberanya at seguridad sa pagkain. Ani niya, hindi dapat makompromiso ang mga mahalagang interes ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mga proyekto. Binigyan din ni Tato na dapat magsilbing paalala ito sa mga pamahalaan na huwag isang tabi ang kapakanan ng mga Pilipino sa anumang kasunduan o proyekto na may kaugnayan sa Pax Silica. Giit niya ako ang proyekto ay dinisenyo para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Dapat yakin ang pamahalaan na hindi ito mauwi sa pakinabang ng anumang foreign entities lamang. Dagdag pa ni Taton, mahalagang timbangin ng gobyerno ang mga benepisyo at posibleng panganib ng proyekto bago gumawa ng mahakbang upang matiyak na mapoprotektahan ang pambansang interesa.
13: We always have to be wary of its effects, no? And now the Philippines, its government offices should be careful in crafting these policies and projects related to this because environment